0: ng mga isyong pambayan. Alright, so Brad, weekend, meron bang dapat abangan ng ating mga kapatid na lagi nakatutok sa iyong mga aral?
1: Yes, Brad Ted, mamayang alas 10, nandiyan tayo sa Perfect Mornings, although wala ako sa studio. At maganda po yung ating topic mamayang alas 10 dito po sa Cheryl Cosim Perfect Morning Show. And of course, kung kayo po yung nasa bandang San Juan pag Sabado, nakatambay lang ang simbahan natin dyan, yung Anchor Church sa Elan Suites. Yan po sa Along Annapolis. So magkita-kita tayo kung may time naman kayo. Or kung online, Pastor Jeff lang, hanapin nyo sa Facebook at YouTube alas 4 ng Sabado para sa ating worship service ng Anchor Church. Ted?
0: Alright, so thank you very much, Brad Jeff. Have a good and productive weekend and we'll catch you on Monday.
1: Maraming salamat, Brad Ted. Thank you, Trina and Junjun Galang for listening. We'll see you later sa ating Pickleball. Ayun, no? Ito po ang yung Daily Brad. Your daily dose of inspiration.
0: Serving the people, Brad Jeff Eliscopida sa ating The Daily Brad. True FM.
2: Alam mo ba, hindi pare-pareho ang lahat ng generics na...
3: Simula ng araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, Perfect Mornings.
4: Hindi lang naman sa Maynila, umiikot ang kwento ng Pilipinas. Kasi kapag kabuuan ng bansa, yung binibigyan ng boses, mas totoo yung larawan ng Pilipinas. Hindi lang basta ikwento kung ano yung nangyari, kundi makatulong din sa mga tao. Dapat may mga legit na boses na nagbibigay ng tamang impormasyon at malasakit. Ito yung balita na pagkatapos mong mapanood o marinig, may bago kang alam at hindi lang basta impormasyon, kundi yung may sense at may saysay. Mas importante yung balita na nagpapalinaw, nag-i-inspire at nagtuturo sa tao para mas alam niya kung anong nangyayari sa paligid niya. Ako si Cheryl Cosim, teleserbisyo para sa Pilipino.
5: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninilbihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinangad na kapalit. Yung mga taong lumalapit sa akin, nakaka-relate ako dahil once upon a time I was just like them. So alam ko yung kanilang mga naramdaman, so alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang mga problema. Nakikita ko yung kanilang paghihirap, nakikita ko na yung paghihirap nilang yon, kailangan na kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan saan na silang sangay ng gobyerno pumunta. And I was the last recourse, so I go the extra mile to make sure na yung kanilang pinaim ay agad-agad nabibigyan ng solusyon. Mabilis na aksyon at mabilis na solusyon. Rafi Dulfo po, kami ang 1PH, teleserbisyo para sa mga Pilipino.
6: Habang naghihirap ang isang bansa, lalong nalululong ang pamayanan sa chismis. Escape ito eh. Ang laki-laki ng nagagawa nito sa paglimot ng mga problema, sa paglimot ng kahirapan. Kung wala ang mga manunulat, manghuhula lang sila kung ano ang tunay na nagaganap. Ang lagi kong panuntunan sa buhay, hindi baling salungatin ako ng kahit sino, basta magpakatotoo lang ako at pinatatahimik ako ng aking konsensya. Ako po ang inyong Nanay Christy Fermin para sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.
0: Po, no? Kanina umaga, nabanggit ko itong ginagawang operasyon ng mga pulis at NBI sa paghahanap po kay Senator Bato. Sa Davao daw ho naman ngayon, sila ay site inspection. Pero dati rin pong Chief PMP yan, hello? So, alam nyo na ibig kong sabihin, di po ba? Kung pulis sa pulis yan, well, hindi na ho kinakailangan ding maging isang intelligence officer para malaman na may mga intelligence officer din yung mga yan. No. Anyway, Mga kapatid, alam nyo, ako ay nagpapasintabi doon po sa mga nag-aabang sa mga usapin po tungkol sa kanilang mga

0: Pero ito ho mga kapatid, ang ating pong unahin nga muna. At the end of the day, importante po talaga ang kapakanan ng ating mga mamamayan na baka po ang ilan nakaligtaan na po ito. Itong napaka-importanteng isyung ito. Kasi nga kung bibilangin natin ang araw po ni Pangulong Junior, with all due respect, ha? Kasi depende yan kung nasa ang kambandang backward, yan e kumbaga sa baso na meron pong tubig na laman na kalahati. It's either it is half-filled or half-fulled. Half-full. Fulled, iba yung full. Iba spelling nun. Kasi sa ngayon, mga kapatid, sa June 30, 2028 po, ang huling katanghalian, ang huling araw ni Pangulong Junior na binoto nyo. Okay? Mga kapatid, meron ho na lamang siya, kung bibilangin natin yung araw, 763 days na lang siya.
1: Bilis, ano?
0: Ngayon, June 30 ngayon, no? Kasi sa Lunes po, June na. Alright, June 2026, 2027, 2028, eksakto, 2 taon na lang siya. Ang tanong dito, ano na nangyari sa ating mass transportation, yung aking apo, bago pa ipinapanganak, hinahanda na at na-award na ang kontrata, actually pinag-uusapan na yung MRT7. Ngayon po, awa ng Panginoon, senior high na siya. Hindi pa rin tapos. 16 years old na yung panganay kong apo. Hindi pa rin tapos. Eh ako looking forward nga sana ako para yung bata ho makapag-commute na gamit ang MRT7. Hindi po ba? Tanong ho natin dito, sa remaining days ng Marcos administration, nasaan na itong mga importanteng proyekto para po sa ating mga mamamayan? Lalo na ang mga uri manggagawa na mukha pong wala nang pakialam ang maraming mga opisyal ng gobyerno. Nasa linya ngayon ating gambalain si Secretary Giovanni Lopez ng DOTR. Good morning po, Sec Manoy.
2: Good morning po, Manong Ted, at sa lahat po na nakikinig at nanonood ng iyong programa.
0: Kayo ba nasa Japan?
2: Opo, Manong Ted, andito po sa Japan.
0: Pasensya po sa istorbo. Tapos na ba ang iyong mga meeting, sir?
2: Tapos na po yung mga official meetings po. Meron lang po ako mga susunod na meetings po sa mga Japanese consultants na po natin, ang contractors ng subway at saka NSCR po.
0: Okay, sige. So sir, ito lang po muna. Pwede bang unahin ko lang ito? Itong na-report muna kasi importante itong North Rail natin. Malaki pong tulong ito. Ano po? Kumusta po itong inyong pagsiguro na walang problema sa right of way nito? Nasaan na po ang inyong pagtatayo ng rails dito?
2: Pagdating po sa right-of-way po ng NSCR po, Manong Ted, no, masasabi po natin we have done a significant progress pagdating sa right-of-way natin. At tinignan po natin yung mga accomplishment natin sa right-of-way. Ikukumpara ko lang po sa mga nakaraang taon, for 2023 and 2024 po, itong ang nagawa lang po ng DOTR sa right-of-way are more or less mga 2,000 transactions lang po. Ngayon po for 2025, nung tayo po pumasok hanggang po ngayong May, ang inabot po natin na transaction sa right of way, yung mga nabayaran natin kasama na yung mga ilang expropriations, umabot po ng 3,800 plus. At tatama po kayo, Manong Ted, napaka-importante po nitong right of way sapagkat dito po talaga yung isa pong pinakamalaking rason kung bakit naantala yung proyekto. Hindi lang po naantala, lumalaki pa yung gastusin natin na gobyerno dahil po kapag walang right-of-way, obligado po tayo magbayad ng prolongation costs. Kaya lumalaki yung cost ng proyekto.
0: So sa development na yan, Secretary Banoy, nasaan na ang rails?
2: Pagdating po sa ating NSCR, yung sinasabi nating N1, yung Malolos hanggang sa Valenzuela po, inaasahan po talaga natin ang partial operations po niyan ng mga third or fourth quarter ng 2027. Tapos yung Malolos hanggang sa Clark po, susubukan natin matapos po, no, yung another partial operations nila bago po bumaba ang ating Pangulo by June 2028. Pero po ang sa tingin namin, baka mag-slide down ng konti hanggang po mga third quarter po ng 2020. Yun yan po yung mga segment na sa meron pa makakaasa tayo ng partial operations. Pagdating naman po yung segment papuntang south ay talaga po mga 2031 po pa natin maasahan ng mga operasyon po niyan.
0: Opo, itong binabanggit nyo, Malolos to Valenzuela?
2: Tama po.
0: Okay, opo. Ilang kilometro po yun, sir?
2: The Malolos to Valenzuela po, siguro more or less po, mga 30 plus kilometers po, if I'm not mistaken po.
0: Okay, so yan po, Valenzuela to Bulacan, tapos yan ang most likely, kung maayos po ang lahat, makakapag-operate na bago man lang matapos po or during the last period ng Marcos administration. Yan po ang medyo safe sabihin.
2: Tama po. Okay. Tama po.
0: Sige. At yan po, ang sino ang operator ng relays dyan at ng tren?
2: Ang operator at relays po ngayon, gumagawa po tayo ng sinasabi nating bidding. Mm-hmm. Pagdating po sa O&M, as a matter of fact po, tuloy-tuloy yung market sounding natin. Mm-hmm. Nasimulan natin yan last year po. Nagkaroon ba ang schedule, supposedly meron tayong pre-bid of I think this June, pero yung mga ibang bidders po natin, madami po yung gustong lumahok talaga dito at nangumingi sila ng extension para makapagsumite naman sila ng mas magandang proposal, I think mga July or August of this year also. At kailangan natin talaga po yan, kaya minamadali natin yung procurement ng ating O&M para meron po mag-operate sa ating NSCR.
0: Sige po. So, from Valenzuela, pagbaba ko noong stasyon ng Valenzuela, ano ang aking access para ako tumuloy sa MRT o kaya po dito sa South Railway natin? Ano ho yun? Mag-jeep na lang ako? Magbubus na lang ako?
2: Ngayon po, tama po kayo Manong Ted. Ngayon po kasi yung segment na po yan, yan po yung na-de-scope po. Hindi po pa, yan po yung inaayos natin ngayon sapagkat nga po nagka-issue sa right of way. Ngayon po wala na pong right of way. Dini-scope po natin proyektong yan. Ang ginawa po nating option ngayon is basically to put intermodal parang bus depot doon o jeepney para naman po may masasakyan yung mga ating mga kababayan na sasakay dito sa Malolos, Bulacan, SCR.
0: Opo, sige po. Pero ang ano dito, anong kumbaga ang ating dream dito is from Valenzuela hanggang saan ang pinakahuling istasyon nitong North-South Commuter Railway?
2: Kalamba po, this is a 144 kilometers po. Kapag natapos po natin to Manong Ted, yung biyahe po ng Kalamba hanggang Clark Airport, na usually it takes around 4.5 hours, ay ano na po, marireduce na lang po natin ng 2 oras po.
0: So hanggang Clark po ba talaga ito?
2: Hanggang Clark Airport po, tama yun lang, po.
0: Oo. Pero sir, hindi mo maaaring sabihin hanggang from Kalamba yan kasi hinto ka rin diyan po sa Manila, no? Dito ho sa Tutuban, di ba?
2: Meron din po, opo.
0: Kaya nga, so from Tutuban, sasakay ka ng jeep o bus papunta ng Valenzuela?
2: Ngayon po, as of now po, yung sinasabi ko po kanina, Manong Ted, no? Kapag natapos natin yung entire operations po. So may mga istasyon po yan. Pag natapos natin, tama po kayo, na ganun po yung mangyayari.
0: Oo, hindi siya para humabura natin yung kaisipan na ito from Kalamba all the way to Clark, hindi po. Kalamba hanggang Tutuban ka. Tutuban, sakay ka ng jeep o kaya ng bus o anuman, papunta ho ng Valenzuela, tama?
2: Hindi po, Manong Ted, may kasama. Yan po yung sinasabi nating na discope at yan po ay isang linya lang po. Yan po yung inaayos natin ngayon.
0: Saan dadaan? Di ba Tutuban ang huling ano release po ng PNR?
2: Hindi po, Manong Ted. Yung sa Tutuban po na sinasabi nyo po ngayon po, no? At yan po ay sana sa mga, yan po yung na-discope na sinasabi natin. No, dati po may talagang bababa po sa Tutuban. Ngayon po yan po yung inaayos nating may jayka. Kung ba mag-spur line po kasi siya may bababa ng Tutuban, meron po dederecho rin po sa Kalamba. Dire-diretso po sa Alabang yan.
0: Opo.
2: Yan po yung inaayos
0: diba
2: natin ngayon.
0: Di ba ang ginagamit nyo dito po sa North-South Commuter Railway? Di ba ito yung dating release ng PNR?
2: Some of the most of the alignment po release ng PNR.
0: Yes,
2: hindi po lahat.
0: So paano ka yung release ng PNR, yan yung dumadaan sa Manila, di ba? All the way Santa Mesa hanggang papunta po ng Tutuban eh. So saan ka magre-release para mabypass yung Tutuban?
2: Kaya nga po mag-spare line tayo, Manong Ted, no? If I can show you the plan itself po, may ma-alignment po. If you notice po, pati dito sa north natin, no, kapag nagsimula natin, ang ginamit natin dito isa yung mga alignment dati nung sinasabi nating north.
0: Okay.
2: Pero hindi naman po ibig sabihin na lahat po ng reels na mga existing mga reel natin tulad ng PNR, yun po in-adapt natin. But most of it, in-adapt natin in the sense para makatipid tayo sa right of way po.
0: O sige, kasi kami ho, gusto namin mangyari ito, pero dalawang taon na lang po si Pangulong Marcos. Ano ho ang kaya niyo ma-accomplish yan? Dito ho sa sinasabi ho ninyo na linya ho from Calamba all the way to, sabihin na po natin, to Valenzuela.
2: Ito po yung talagang pinupukpok namin yung right of way po dito, no? At least dito sa southern part na to. May mga ano na may mga, kapag makikita nyo, meron tayong din mga tinatayo na rin po na mga viaduct at saka talaga sinisimulan na po. Pero yung pag-operate po talaga nyan, eh talagang masasabi ko po 2031, no? Ang talaga pong alam ko, may partial operations based on our estimates sa kaaral. At I'm quite confident naman dito, yung malolos hanggang Valenzuela po, Manong
0: Yes,
2: Ted.
0: Sir. Yes, sir. Kasi alam niyo, kami po, kami gusto namin mangyari yan. Hindi ho ba? Kung pwede mo lang bilhin sa Shoe Mart yan eh. Diba? Para itayo mo lang yan. Mabilis, di ba?
2: Talaga okay, po, Manong Ted. Nagka-problema lang talaga po, again, yung right of way issues po.
0: Thank you. Sec, ito pong MRT7, kailan po talaga ito magsisimula at kumusta po yung common station na iyan?
2: Opo, unahin po natin yung MRT7, Manong Ted. Ito po, we're very confident po by second quarter of 2027, yung 12 stations po, nung mula Sacred Heart hanggang North Avenue, operations na po yan, kumbaga revenue operations, commercial operations na po yan by second quarter of 2027. As of now po, yung overall progress ng 12 station na yan ay pumapalo na po tayo ng mga 87%. Pero yung mga 7 station mula I think Tandang Sora, pababa hanggang dun sa 7th station hanggang 12 stations po yata yun, ay mga 95% na po yan.
0: Mm-hmm.
2: Tapos yung mga bagon natin dyan, 100% na po. So meron tayong 38 train cars and 108 bagon po yata.
0: Mm-hmm.
2: Pati yung AFCS po yan, 100% na po yan. So talaga pong makakaasa po tayo, no, the latest is a second quarter of 2027 at masasakyan na po yan ng mga ating mga pasahero itong MRT7 natin. Pagdating naman po sa common station natin, Manong Ted, kung maalala nyo po, last year po ay tinerminate natin yung kontrata ng BF Corporation kasi talaga pong na-delay na rin sila sa proyekto. So ang ginawa naman po natin dito ay yun nga po, nakipag-usap tayo sa LRMC at based on the original kasi contract of LRMC concession agreement, meron po silang option to do this common station. So ang ginawa natin, sila nang kinausap natin by way of variation order. So since it is a variation order, kailangan natin bumalik sa ating ICC. So this June, inaasahan namin na may ICC TB kami, Technical Board. July, ICC CAPCOM. Then August, ED Council. Pagdating ng August of 2026, we can issue the notice to proceed sa ating LRMC at para masimula na rin nila ang pagtatapos ng ating common station. And they're asking for actually, I think, 18 months Manong Ted, para matapos po to. But hopefully po, mas mapaaga natin yung kanilang implementasyon para naman sabay sa ating MRT7. So,
0: andali lang sir. Pakiklaro po yung ICC, baka sabihin nila sa Daheg yun.
2: Ay, hindi po. Investment, ano po yun? Coordination Committee po.
0: Yes, okay.
2: Ng Technical Board. At sa
0: ito po yung kasama po. Itong mga nakikinig ng mga DDS, ay mag-react dito.
2: Sorry.
0: Kasi baka sabihin nila, pati dito sa MRT7, may ICC rin. Okay.
2: Sorry po.
0: So, Sek Banoy, Sek, ang sinasabi po ninyo, may mga variation po na naman, may mga renegotiation na naman po, may mga panibagong kontrata. Nangangahulugan yung 18 months na yan, yan ang hinihingi ng itong bagong mabibigyan ng kontrata na LRMC para maglubusang matapos yung common station. Nangangahulugan ba na yung sinasabi nyo na operasyon ng MRT7 by second quarter of next year ay hanggang dyan lang sa Quezon Circle?
2: Hanggang North Avenue po. Avenue pa rin po yung MRT7. Pero po kasi ang konsepto po kasi dapat ng common station, doon po yung kumbaga convergence ng ating tatlong linya po, no, na existing. Ito po yung MRT 7, MRT 3, mm-hmm. at saka Line 1. Then, mm-hmm. Hopefully, pagtapos na yung subway, kasama din po dyan. So, ang mangyayari po ngayon, pag once operated na yung operational na po yung ating MRT 7 hanggang North Avenue, at kung gusto niya pong tatawid sana po sa ating sinasabing MRT 3 at LRT 1, yung trend po hindi lang po makakapasok, no, kasi yung inaayos pa yung common station natin. Pagkus makaka, pero pwede naman siya po na I think dadaan siya sa may Trinoma para lang makapunta sa MRT 3 or LRT 1. So sinusubukan pa rin namin po with the LRMC po, no, na sana masabay natin ng 2027 just in time also the operation of MRT MRT 7.
0: Okay.
2: Pero based on the implementation period po kasi nila, parang matatapos po ng first quarter of 2028, yung 18 months if we compute it, once they have the NTP by August of 2026.
0: Kung wala na hong aberya. So yung common, yung istasyon sa North Avenue, di ba ho sa may circle din yan?
2: Sa may, hindi po sa may
0: North Avenue, di ba?
2: North Avenue yung may Trinoma po. Sa may Trinoma po.
0: Sa dulo ng Trinoma lang.
2: Opo, sa Trinoma, yung alam nyo po yung Trinoma natin, doon po yun. Doon po yung common station po.
0: Kaya nga, pero hihinto doon, papa. So, kung mag-change train ka doon, papunta ng MRT 3, bababa ka muna. Kung pupunta ka ng LRT 1, baba ka rin muna, lakad ka muna.
2: In the meantime po, habang di pa tapos yung common station po.
0: Okay,
2: and then, pero gagawa ng walkway yung ating either Trinoma po.
0: Okay, sige po. Opo. And then yung common station po, hopefully, second quarter. So tama 'yon, after election ng 2028.
2: Hindi po. First quarter lang 2028 based on their implementation period of 18 or 19 months kapag nabigay natin yung NTP ng August of 2026 po.
0: Okay, sige. So looking forward po kami ha na beneficiary po nitong MRT 7 na by next year, tama po, no? By next year, pagpasukan next year, mapapakinabangan na po ito, ang MRT 7, sir, ha?
2: Tama po, Manong Ted. You can quote me on that, Manong Ted.
0: Opo, salamat po. Sige. So, sir, yung pong maintenance itong MRT 3 natin at saka itong extension po ng LRT 1?
2: Yung sa maintenance po ng MRT 3 natin po kapag meron tayong interim po ngayon, no? Mm-hmm. Kaya we did the supplemental loan with the JICA para pagpatuloy lang po na in the meantime ng Sumitomo yung pag-maintain ng ating MRT 3. Ngayon po at again, ang plano po talaga is to privatize this in the sense na ipapabid natin ngayon. Ito po, may ma-market sounding tayo at hopefully po matapos. 2 years po kasi yung binigay nating period of maintenance po muna sa Sumitomo kasama po yung transition period. Kapag yan po ay kung tatama tayo sa scheduling at wala pong aberya, by 2028 ho, meron na tayong bagong private partner na mag-maintain. At kasama rin pa rin po ang Sumitomo for the first 6 months, I think, as a transition para po matulungan po yung bagong papasok po.
0: Opo. Yung subway natin, sir?
2: Yung sa subway po, Latit, talaga po 2031 po yan. At, opo, 2031. So, hindi po talaga natin, ang kaya lang natin pong gawin by 21st quarter of 2028 or last quarter of 2027 is for the East Valenzuela Depot hanggang Valenzuela, that's Valenzuela hanggang Quirino Station, yung sinasabi nating demo run. So, in the meantime, yung mga tren natin, makikita talaga nila tumatakbo sa subway. Pero ang ginagawa po natin ngayon, Manong Ted, is kung pwede na natin na paratingin dito yung ating mga bagon para kahit papaano masimulan na rin po natin yung mga testing and commissioning po ng mga bagon ng ating pag-subway po.
0: So hindi na ho mangyayari, sinabi ni Presidente, kasi nung una po si Secretary Vince, if you recall, talagang diretsahan sinabi niya na hindi namin matatapos to hanggang sa term Presidente. Ngayon po, tanggap na po ba ni Pangulo Marcos yon?
2: Tayo naman po ay nagpaliwanag po sa kanya po at talagang kahit anong gawin natin sa scheduling po ay hindi po natin makakamit po yung 2028 po na revenue operations.
0: Okay.
2: Kasi po other than po matapos yung infrastruktura, alalahanin po natin, Manong Ted, may break-in pa rin po yung ating mga bagon. Opo. There's a certain kilometers they have Opo. To meet using the Opo. Same railway po.
0: Okay, sige. Yung pong LRT1 extension?
2: Sa LRT1 extension naman po, yan po ay talaga rin pag-usap tayo sa LRMC na kailangan na nilang tapusin. May mga inaayos lang po. Tayo ngayon, una po na hiningi nila sa atin, Manong Ted, if maalala nyo, yung mga dating obligasyon po ng gobyerno, yung mga utang, iyan po ay nabayaran na po natin tayo sa pag-ipagtulungan din sa land bank na ibigay natin this May, no? So this May na ibigay natin yung supposedly na I think 5.3 billion na utang natin sa LRMC. At yun naman po ay kailangan talaga nila para po mas mapabilis nila ang ating LRT1 extension. Ngayon po, humingi kami ng parang catch-up plan sa kanila kung ano na po yung magiging plano nila dito sa LRT1 extension po.
0: Hanggang saan po ba ang target natin yung istasyon?
2: Yung LRT1, if I'm not extension po, if I'm not mistaken po, hanggang papuntang Nyug or doon po pa south po, no? O Bacoor po.
0: So ngayon, malabo na yon. Wala ka nang, hindi na klaro to kasi nga huminto.
2: Huminto po talaga, Manong Ted. We're still waiting for the new timeline po nila.
0: Opo. Sige sir, naunawaan po namin itong mga sakit sa ulong ito. No? May pahabol lang pong tanong si Chacha bago po ako may isa na lang pong katanungan. Go ahead, Chacha.
1: Yes po. Secretary, kamusta na po yung status itong EDSA busway po natin? Alin na yung mga tapos at alin po yung ongoing pa? Kasi sa pinakahuling balita, nanghihingi daw po kayo ng additional budget for 2027 sa pagpapalawak nitong EDSA busway project.
2: Ito po sa EDSA busway po natin, no? Meron tayong tinatapos ngayong 2026 hanggang first quarter na 2027, additional 3 stations po niyan. Somewhere in Balintawak, Guadalupe, mga bagong station po yan, 3 po yan, then another 3. Yung inihini po nating budget po na additional for 2027, it's more of hindi lang po, ang kaya nga pong sinasabi, hindi, ang hiningi natin is not necessary for EDSA busway alone po, no? Kasama yan, pagpapaganda ng EDSA busway, pero basically to replicate it in other areas also of Metro Manila. Ang isang tinitingnan namin po itong Quezon Ave din po natin, kung kaya natin gawin yung EDSA busway din po natin. Same concept.
0: Parang BRT, kumbaga. Yeah.
2: No? Opo, it's more of the, yun lang po yung terminology, the nomenclature. Ang sinabi namin, at least for COA purposes, baka pwede natin gawing Metro Manila busway. So that at least the OTR have this leeway, not to just, at least the budget, not particularly allocated for EDSA alone, pero can replicate it in other areas po.
0: Okay, sige po. Thank you. So Sec, ganito po, ito hong DOTR under po sa inyo PPA?
2: Yes po, Manong Ted.
0: Alam niyo na ho ba itong problema po ditong port congestion na hanggang ngayon yan pa rin ang problema? At pwede ho ba kayo makatulong dyan para po sa pag-resolve nito? Kasi iba-iba sinasabi, ang PPA, iba-iba ang version. Pero ngayon po, sa totoo lang, hawak ko ang isang official document na ang binabanggit ngayon dito pa lang po sa Asian Terminals Incorporated, umaabot na po sa 6,844 ang nandidiyan po ng mga containers na cleared na po, hindi pa rin mailabas sa napakaraming issue, kaya po nagpapatong-patong na yung problema.
2: Opo, Manong Ted, narinig ko rin po, Manong Ted, at I think you have this interview po nung I think this week or last week po, at pinarating po sa akin ni Ma'am Maricar yung issue nga po sa port congestion na sinasabi, no?
0: Yes, sir.
2: Manong Ted, nung matagal na po nga yan na issue, paulit-ulit na nangyayari, nung tinignan ko po personally yung sitwasyon po, no, ang talagang magiging solusyon dito yung sinasabi natin tamang pulisiya at infrastructure, yung sinasabi natin dapat may container yard ng mga drive outside the supposedly the port itself. At the last time I heard po, meron yatang pending jaw. Sabi ko po sa PPA, kausap po si GMJ, just to stress the importance of this jaw na sana makuha natin by June, no, I think from Bureau of Customs, at isama na siya sa ating board meeting sa June.
3: para maaprubahan na natin itong JAW. Now, if hindi pa nasama yan, sabi ko, I'm suggesting for a special board or by ad referendum. Just to stress the importance po. Tama po, dapat may pulisiya lang po. Ako po, Manong Ted, no? Ang dami po nagsasabi, ang basa na rin po namin kasi is that yung sa shipping lines, the detention charges, kawawa din yung mga truckers and everything. Hindi na po ako hindi ko naman po naging ugali na magturo kung sino may kasalanan. Ang pananaw ko lang parati isang gobyerno kami. So, ang gagawin ko lang po, Manong Ted, I think I have to talaga magipag-ugnayan po sa either BOC, DOF, DTI. Kami na lang po mag-usap po para mapabilis lang po itong ating JAW na sinasabi. At ang kailangan po kasi dito, Manong Ted, no, once na we have the JAW, ang may mandato naman po kasi dito sa ating mga empty containers is BOC naman. So kapag mayroon lang tayo mga container yard din, infrastructure, which supposedly obligasyon ng shipping lines. Pero andyan na po yan. Hanap na lang po tayo. Tapos yung detention charges na napakalaki, kawawa talaga po yung mga truckers natin. At sana po pagdating ng JAW na po at kahit pa paano we can resolve this problem. Okay. Pero Manong Ted, if I may just state also, meron na po kasi na before I saw during I think the last admin, the PPA suggested I think a program,
0: yes,
3: basically to resolve this, but it was shut down. But moving forward, we have to do something. It's more of a long term. Hindi na pwede papatse-patse dito ang solusyon kasi talaga pong kawawa yung mga truckers and again, yung mga...
0: Opo. Sige. So, for lack of time, hanggang dyan na ho tayo muna. Pero bukas makalawa po, muli kaming tatawag sa inyo kasi ang custom sumulat na kay Secretary Frederick Go para ho dito sa mga isyong ito, pero nakatenga po sa tanggapan ni Ginoong Go itong isyong ito. Si DTI nagsusuplada kapag pinag-uusapan itong isyong ito. Alam niyo ho yun, sir. Inaamin po ninyo, tama, dapat dito whole of government, pero kapag ang gobyerno po mukhang may kanya-kanyang interest, talaga hindi ito mariresolva, Secretary. Yan po ang amin po nakuhang impormasyon.
3: Ako na po mismo, Manong Ted, ang makikiusap po kay Secretary Roque at kay Secretary Go para po kahit paano we can address this issue po.
0: Yes, sir.
3: Salamat po for letting me know.
0: Opo, salamat din po sa inyo, Sec, at mahaba pong inyong pasensya po sa mga gantong problema. Ang daming sakit ng ulo sa DOTR. Dagdag sakit ulo
3: oo
0: po ito.
3: Nga. Oo nga po, Manong Ted.
0: Sige. Baka yung bumbunan natin, Sec, ha? Oo, alagaan natin.
3: Oh. Wala na po tayong buhok, Manong Ted. Ganun talaga buhay.
0: Ingat po kayo pag-uwi po sa Pilipinas. Salamat po, Sec. Mabuhay.
3: Salamat
0: po. Thank
3: po, Manong Ted. Ingat po kayo.
0: Thank
3: Salamat.
0: You. Yan ang laging nireklamo ni Sec Manoy eh. Dumating siya, manipis na. Lalo daw numinipis.
1: Ganun talaga ang stress.
0: Sinasabi ko, manipis ang pasensya.
1: Kala ko ang
0: okay.
1: Buhok.
0: Alas 8:34, hatid sa atin yan ang Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, alam mo na kaagad, amoy pa lang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa mangosteen with santone na mainam po sa ating kalusugan. Pangangatawan, Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven, Southside Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Mastery Coffee, kape, mangosteen, sarap! Thank you, Boss Max! Mga kapatid, napag-usapan natin, di ba yung pasukan ng apot, malaking tulong nga sana sa mga manggagaw at estudyante itong ating mga trend na ito. Kaya nga po, ito nga po, papalapit na ang pasukan, tandaan natin na sa pagpili po ng paaralan ng ating mga anak at ikaw mismong estudyante, dapat sure ka na ito'y merong kompletong pasilidad. Highly qualified yung mga teachers at nagbibigay nga po ng dekalidad na edukasyon at merong matatag na karanasan sa pagtuturo. At yan ang STI. STI, mula sa kurikulum at sa pamamaraan po ng pagtuturo hanggang sa paghahanda sa trabaho at pati rin po yung job placement assistance. Ginagabayan po ng STI ang kanilang mga estudyante na maging job ready at future ready sa tinatawag nilang Enrollment to Employment System o E2E. Kaya sa mga gusto pong maging job ready at future ready, mag-enroll na online sa apply.sti.edu o magtungo po sa pinakamalapit na STI campus ngayon. Ito ang mahalaga ngayon. Ito ang practical din. Alright, ang sinasabi nga pong Enrollment to Employment System hatid ng STI. E 2E. Check it out. Mga kapatid! Ah. Ha?
1: Ano na ang susunod kapatid natin?
0: Okay. Baka ho kasi nag-survey ang EDCOM sa kanilang pag-aaral, yun daw pong grade 11 na mga estudyante, lumalabas po na malaking porsyento sa kanila ang hindi nauunawaan ang kanilang binabasa grade 11. So baka nasama siya sa survey na to. Abangan po ang ating pag-uusap ang isyong pambayan. Abang

0: Kikilig.
1: Naman mo kayo sumimangon.
2: Ay, Miss Lee!
3: Big on Micro Suspense.
4: Makakabuti kung bulag pa ang asam ko.
3: Big on Micro
5: Suspense. Hindi ako papayag na magpatalo sa dalawang kapatid ko.
4: Kaya gagawin ko ang lahat para sa aking punta to.
3: Micro Drama is big on Signal Play.
6: Hindi lang naman sa Maynila, umiikot ang kwento ng Pilipinas. Kasi kapag kabuuan ng bansa yung binibigyan ng boses, mas totoo yung larawan ng Pilipinas. Hindi lang basta ikwento kung ano yung nangyari, kundi makatulong din sa mga tao. Dapat may mga legit na boses na nagbibigay ng tamang impormasyon at malasakit. Ito yung balita na pagkatapos mong mapanood o marinig, may bago kang alam at hindi lang basta impormasyon, kundi yung may sense at may saysay. Mas importante yung balita na nagpapalinaw, nag-i-inspire at nagtuturo sa tao para mas alam niya kung anong nangyayari sa paligid niya. Ako si Cheryl Cosin, teleserbisyo para sa Pilipino.

0: kwento ka sa balitang walang dagdag bawas.
1: Bawat balita po ay may iba't ibang mukha, iba't ibang anggulo. Paano nga ba matutunto ng totoo?
0: At sa komentaryong hindi bias.
2: Sabi ko, andyan na tayo sa
0: pagkakas. Buo ang kwento, balitang may konteksto.
3: May June 30 yung...
0: Dahil dito, bawal ang fake news.
4: Sa mga issue sa bansa dito sa 1PH.
0: Dito tayo, sa totoo lang.
4: Sa house po yan, yung sinasabi yung bill.
0: Kasama sina Jovi Francisco, Arisel Halili at Chick Burrell. Lunes hanggang Biyernes sa bago nating oras tuwing alas 8 ng gabi.

0: halos lahat, Isetan!
1: Shop na sa Isetan!
2: True FM.
0: Mga kapatid, oras na muna natin, 8:41, ang tamang oras at sa ating lahat ng Mayette de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayette de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Meron po tayong QR code dito sa ating screen, ha? Para po kayo ma-divert o mapunta sa website at Facebook page ng Mayette de la Rosa. Visit their website once again. It's www.mayettedelarosa.com. Open na rin po for franchise ang Mayette de la Rosa Fine Jewelry. Batiin na rin natin ang good morning si Sir Richard de la Rosa. At handa na ba yung ating makakausap ngayong umaga? Ready na. Ito na mga kapatid. Ang Legal Basis with Dean Mel Santa Maria.
3: Ignorantia, juris neminem excusat. Ignorance of the law excuses no one. Alamin ang mga provision ng ating batas. Ipaliliwanag ni Dean Mel Santa Maria. Ito ang Legal Basis.
0: Good morning, Dean Mel!
4: Good morning sa iyo, DJ Chacha, Ted, at saka sa ating mga tagapanood, tagapakinig. Mabuhay po kayong lahat.
0: Naku, mabuhay din po kayo at salamat ulit sa isa na namang oras ng kaalaman ngayong umaga. Dahil alam ko, mabising-busy po kayo ngayon sa dami ng kailangan nyo pong ipaliwanag dito sa hindi na matapos-tapos na pinagtatalunan dyan sa Senado. Pero, Dean Mel, eto klaruhin lang natin, dun sa intro natin nakalagay, ignorance of the law excuses no one. Ngayon kasi uso ang pagpo-post online. Hindi ba yung iba maraming followers, mapa-social media influencer man yan o di kaya mga halal ng bayan na marami ding followers online. May mga pagkakataon pag nag-post itong mga idol natin, minsan kung ano na nakalagay, yun ang pinaniniwalaan ng ibang tao. So importante makorrect natin ang mga bagay-bagay. Pag-usapan po natin itong talk of the town kahapon, ang salitang force majeure. Pinaka-basic muna, attorney, ano po bang ibig sabihin pag sinabing force majeure?
4: Ang ibig sabihin ng force majeure ay ang mga di inaasahang pangyayari o kung inaasahan man ay di mapipigil na nakakaapekto 100% sa pagpapatupad ng iyong obligasyon. Hindi mo na nagagawa ang obligasyon mo dahil doon sa mga pangyayaring yon. Hindi inaasahan o inaasahan pero hindi mapipigil. Like for example, alam natin yung bagyo, darating na. Alam naman natin, may radar yan eh. At magde-deliver ka ng isang goods. Pero hindi mo mapipigil yan. Kaya kung bumaha, medyo excuse ka para dalhin mo yung mga goods mo. O kaya yung act of God na sinasabi, na biglang kumidlat, tinamaan yung mga dadalin mo. Wala ka nang dadalin. Diba? So excuse ka na. So iyon ang ibig sabihin ng force majeure. Hindi inaasahang pangyayari o inaasahan pero hindi mo mapipigil na nakapag-aapekto sa pagpapatupad ng iyong obligasyon, nagiging, ito mahalaga, imposible na matupad mo ang iyong obligasyon. Iyan ang force majeure.
0: Oo. And under Article 1174 ng ating pong Civil Code, yan din po ang kahulugan na nandiyan. Tama po ba yun din?
4: Tamang-tama yan, DJ Chacha. Kaya nakatuon ka sa isang obligasyon. Kung hindi mo naman obligasyon o malayo sa iyo ang mga pangyayari na wala namang epekto sa iyo, hindi force majeure yun. Wala yun. Isang event yun, news yun na nakikita mo lang sa malayong lugar. Ganun lang yun, pero walang epekto yun sa iyo.
0: Oo. Yeah. Ngayon din, puntahan na po natin itong post ng isang senador, si Senator Robin Hood Padilla, kung saan may post po siya tungkol sa force majeure. Meron po ba kayo nakikita na mali? O baka tama naman po yung na-post niya? May gusto po ba kayong klaruhin dun sa nakapost po ngayon na hindi pa rin deleted dyan po sa account niya?
4: Well, 100% ako na nakakasiguradong sobrang mali iyon. Sapagkat ano ang obligasyon ng isang senador? Ano ang obligasyon ng isang legislator? gumawa ng batas, pumunta sa Senado, pumunta sa House of Representatives at magtrabaho. So ibig sabihin, kahit na ano pa ang mangyayari doon sa isang mga malalayong lugar o kaya doon sa mga iniindang mga baka may mangyari sa Taiwan o China, hindi force majeure yon, kasi walang epekto yon sa kanyang kakayahan para gawin ang kanyang obligasyon. Tandaan natin, ang force majeure ini-invoke mo para ma-excuse ka sa iyong mga obligasyon. Force majeure, hindi ko na madadala sa ito. Tinamaan ng kidlat tong candy na ibibigay ko sa'yo, wala na eh. So ganun yun. Hindi mo, 100% hindi mo magagawa ang obligasyon mo. Pero bilang senador, bilang congressman, kahit na ano pa ang mangyari dyan sa tawi-tawi o mangyari dyan sa Middle East o mangyari dyan sa kapitbahay mo, hindi maaapektuhan ang pagpapatupad at pagganap mo sa obligasyon mo. Kaya maling-mali yun.
0: Ang La Nina po ba din ay considered as force majeure? El Nino, I'm sorry, El Nino.
4: Ang El Nino, hindi matuturing yan force majeure. Bakit? Kasi nakikita natin yan at ang parating tinuturing mo, DJ Chacha, yung epekto sa'yo sa pagpapatupad ng obligasyon. Kasi ang force majeure, it's an excuse para hindi mo tuparin ang iyong dapat gawin. Pero yung El Nino, napakalayo niyan. Isang environmental weather phenomena iyan na hindi naman makaka-apekto sa mga obligasyon mo bilang senador. Ang punto ng force majeure, excuse ka. Dahil may direct effect sa'yo, 100% hindi mo magagawa. Iyan ang force majeure. So therefore, yung El Nino, hindi force majeure yan para sa mga senador. Pero maaaring mga force majeure iyan sa ating mga magtatanim, mga farmers natin, ano? Mga farmers natin sapagkat nga inaasahang darating pero wala silang magagawa at yung tanim nila matutuyo at hindi nila madideliver yung kanilang mga inani. So kita mo, nakatuon yan sa obligasyon mo. Magagawa mo bang obligasyon mo? Doon papasok ang force majeure. Yan.
0: So hindi kasama po dito ang gawain ng mga senador?
4: Hindi.
0: Oo, na pag mainit, force majeure yun. Hindi po ganon.
4: Hindi. Mm-mm. Kahit na magtrabaho pa sila sa walang aircon, makakasulat sila, makakabasa sila, makakapagbungkahi sila ng batas, o kahit na walang aircon sa sesyon, magkakapag-debate sila doon. In short, hindi iyan ang epekto na makapag 100% di nila matutupad ang kanilang gawain.
0: Oo. Yun po bang nangyayari ngayon na sa gitnang silangan, halimbawa yung Middle East conflict, maituturing po ba natin yung force majeure dito sa Pilipinas?
4: Siguro sa Israel, oo. Pero dito, hindi. Sapagkat ang tuon mo parate, ang epekto sa'yo sa pagpapatupad mo ng obligasyon mo. So kung ang obligasyon mo ay natutupad naman, kahit na kung ano pang nangyayari dyan sa Middle East, hindi force majeure yan. News lang yon na marahil natatakot ka. Pero hindi force majeure yan kasi walang epekto sa mga iyong tungkulin.
0: Lapitan po natin din, attorney. Ito, yung nangyayari ngayon sa China at Taiwan na conflict, pwede ba nating makonsidera yan na force majeure dahil mas malapit sa atin?
4: Hindi pwedeng force majeure yan sapagkat nga unang-una, speculation lang yan at impending lang yan at hindi natin alam kung talagang mangyayari. At whether inaasahan mo o hindi, malabo. Pero kahit na nangyayari yan, hindi pa rin force majeure sapagkat walang epekto sa iyong trabaho at iyong ginagawa. Siguro magiging force majeure yan doon sa mga taga-Taiwanese na nahandoon sa Taiwan. Sapagkat halimbawa, kung lumilipad na yung mga eroplano ng Red China sa bansa nila, hindi na sila makapagtatrabaho. Force majeure yon. Sila yon, pero hindi tayo yon.
0: Kung ipapasok po natin ito dito sa Senate rules ngayon, kailan pwedeng sabihin na may force majeure para po makonsider na magkaroon ng remote session o teleconference yung ating mga senador?
4: Halimbawa, nagkaroon ng sobrang delubyo yung kumukha nangyari sa COVID-19 natin. Nagdeklarasyon ang ating gobyerno na sinasabi, huwag muna kayong lalabas. Okay, talagang wala tayong magagawa doon sapagkat may mas mahalagang pinag-iingatan ang iyong kalusugan at baka kayo ay mamatay kung kayo ay lalabas. No, talagang napaka, ang force majeure talaga, ang diwa niyan 100% hindi magagawa ang normal na tungkulin mo. Isa yon. Isa halimbawa, lahat sila na stranded sa isang lugar na hindi talaga sila makakagawa ng kahit ano, walang internet, na stranded, etc. That's it, di ba? It's so impossible to do what you are obliged to do. Yan.
5: Kumbaga 42's event din.
4: Iyan sa Ingles, fortuitous event yan. Isang pangyayaring hindi mo talaga inaasahan na makapag-antala o makakapag hindi
0: magagampanan ang iyong obligasyon.
5: So, Antia, maganda mo nang ipasok ngayon sa diskusyon ninyo natin yung kung merong ICC warrant at iniiwasan na yun ay maipatupad sa kanya. Yun ho ba ay force majeure din?
4: Hindi force majeure yun. Sapagkat ang force majeure, hindi pwedeng may human factor, no? Hinihumanize mo. Ibig sabihin, ikaw ang may legal obligasyon o na dapat kang tuparin. Hindi force majeure yun. Sapagkat iyon ay isang proseso ng korte, iyon ay isang legal na proseso, at iyon rin ay isang hindi 100% na hindi mo magaganap ang iyong tungkulin kahit na kaunti, no?
5: Yun po ay ICC warrant. Paano po kung magkaroon ng warrant ang Sandigan Bayan para sa ilang mga mambabatas at sabihin na kinakailangan silang arestuhin at ikulong, at kung nakulong sa city jail pending the case, force majeure din ba yun?
4: Hindi po force majeure yan. Sapagkat yan ay, bakit hindi force majeure? Anong origin yan? Kagagawa nila. Ibig sabihin, basta't ikaw ang may kasalanan na hindi mo natutupad ang trabaho, hindi force majeure yon. Kung ikaw ay pinagsuspechan at may probable cause na ikaw ay dapat nakipin at iligay sa kulungan in the meantime habang umuusad ang kaso, hindi force majeure yun, sapagkat ininjectan mo ng humanization, human factor, at yun pa kagagawan mo, sapagkat ang sabi sa ating jurisprudence rin, ang force majeure ay hindi pwedeng umusbong o umiral kung iyan ay kagagawan ng taong mismong nag-i-involve noon. So hindi pa rin.
0: Ito, Dean, kasi nga po pinupush nila, di ba, dyan sa Senate, doon ang galing to na babaguhin sa Senate rules yung papayagan na yung mga senador na makapag-teleconference or Zoom or video call, di ba, yun ang presence nila, kapag may justifiable reasons, yun ang gusto nila mangyari. Hindi na lang basta force majeure. Ano pong danger nito kung maipapasa po yun?
4: Ang danger nito, baka ito ay lumabag sa ating saligang batas. Ito ay lumabag sa diwa ng ating saligang batas. Tandaan natin, ang ating saligang batas ay inaprubahan ng ating mga kababayan noong February 1987, number one. Noong 1987, wala pa niyang virtual reality, wala pang online, wala pang Zoom. So ang pag-uunawa ng ating pangkaraniwang mga tao nung kanilang inaprubahan ng konstitusyon ay iyan ay face-to-face. And even our framers, wala, kahit na imagination, hindi nila nakita yan sapagkat hindi pa original noon. So therefore, ang intention talaga, ang diwa talaga ng ating konstitusyon ay dapat ito face-to-face at hindi virtual reality. At saka alam mo, nakalagay sa Article 6, no, Section 5 ng ating Constitution na ang Senado at ang House ay mag-adjourn at babalik doon sa kinauupuan nila. Ito yung nakalagay. It shall not be adjourned to any other place in which they are sitting. Nakalagay yun eh. Very physical, di ba? Basta at ang mga katagang ginamit ng ating mga framers of the Constitution, convene, adjourn, at sinabi pa kung may nag-absent ay paparusahan dapat. Nasa constitution lahat natin yan. Session, quorum, adjustment. Yung mga katagang yon talagang inherently physical attribute yon. Kaya nap, at isa pa, ang online, eh, that is violative of the principle of transparency. Sapagkat maganda na yung nakikita nating mga publiko kung ano ang ginagawa nila diyan sa loob ng Senado. Kamukha yung napapanood nating mga episodes ngayon, ano? Yung nagbabangayan sila, nakikita natin wala silang ginagawa kundi power struggle. Mm. Kaya naiinis sa kanila. Tama yon, dapat makikita natin yan. Eh, pero kung Zoom yan or online, ni hindi natin makikita kung anong ginagawa nila, baka AA pa rin ang picture. So therefore, it violates the principle of transparency. Kaya yung ginawa nila, tama na lang yun, basta't may sobrang emergency doon lang. Pero sa normal, hindi dapat pwede.
5: Actually, Cha, hindi naman siya mahirap intindihin eh.
0: Oo, yung force majeure naman. Sorry, napakadaling intindihin. Minsan lang kasi talagang binabago natin ang pag-intindi. Depende sa, hala, naalala mo naman siguro yung salitang fortuit, di ba? Parang force majeure lang yan ngayon. Nababago minsan ang kahulugan, di ba din?
4: Nababago ang kahulugan at tuloy lumilihis sa talagang konsepto ng ating transparency spirit ng ating constitution. Humihiwalay na sila. Kaya napaka-delikado niyan. Alam mo kasi diyan sa ating Senado, with all due respect to all of them, walang ideological or philosophical divide. Ibig sabihin, hindi ako aalis kahit na nagagalit ako sa grupo ko kasi pareho kami ng filosofiya at sentimiento. Walang ganun eh. It's just power struggle, alliance. Nagtatampo ako sa iyo, lipat na ako. Ganun yan sa atin eh. So walang ano, wala talagang malakas na kapit para manatili ka sa isang grupo. Kaya ang nakikita natin dyan ngayon, power struggle lang. Simple power struggle lang yung nandyan.
5: Well, may isang panayam, di ko alam kung nasama nga sa ilang mga balita, si Ginoong Miguel Subiri, no, na ngayon ay miyembro ng majority. Natanong siya doon sa kanyang distrito, umuwi sa kanilang lugar, doon sa Surigao, no? Tama ba, Surigao? Hindi, taga Bukidnon, no? Itong si Mig, sabi niya, natanong siya kung ba siya lumipat, eh kasi nga daw may tatlo na nag-traitor sa kanya. Trader sa kanya. Binanggit yung mga pangalan ng mga senador during his time na siya ay na-unseat. Hindi ba? Remember? Na-unseat siya ni Scudero. And then, nung nagkaroon ng 20th Congress, nangako na naman daw sa kanya yung tatlong yun na siya ibabalik. Pero nung nagsimula na sila, nagbutuhan na sila, tin-trader na naman siya. Kaya sabi niya, ayoko na makasama yung mga trader na yan. So, ang pinapabasihan, hindi nga prinsipyo kung hindi traidoran. Parang ganon.
4: Totoo yan. Kamukailan lang narinig natin. Ang sabi daw kay Tito Soto, ganito, hindi mo kasi inaalagaan yung mga ibang mga katampian na kasabi natin. Talagang walang prinsipyo to. Basta't magtampuhan lang, lilipatan yan. Kaya yan ang instability ng ating Senado ngayon. Talagang parang may immature effect sila sa loob dyan at nakikita ng tao. Alam mo Ted, at saka DJ Jata, yung nakita natin nung kay Bato, yung May 11 to May 14, anong nakita natin kaya nainis ang taong bayan? The powerful was protecting the powerful. Nakikita na nila yon. Kung may parang may tribal mentality na kung kasapi ka sa amin, ayos ka, nagawa kami ng sanctuary resolution, whether nasa constitution o hindi, aming poprotektahan ka, may few, dapat kang kumapit sa isang malakas para magkaroon ko ng justice. Talagang, kung tayo nanonood, ay totoo palang may double standard. Diba? Kakainis. So, yun yung punto noon. So, power struggle lang kasi walang ideological difference.
5: Apo. Kaya nga ho, napag-uusapan po natin to, mga kapatid, sana nga po ay makapagbigay po sa atin ng kaisipan at direksyon sa ating pong mga pagpili sa ating mga leader. Though, sabi mo nga, with all due respect, kapag ho ganyan na ho sila, na ang inuuna nga po kanilang pansariling interes, sa bandang dulo, sa ganito mga pagkakataon, nanonood na lang tayo, no? Sa kanilang pag-aaway-aaway para po sa kanilang mga sariling interes. Yan po ang malungkot na katotohanan.
4: Iyan ang malungkot na katotohanan, ang pinapanood natin, hindi yung pagbabalangkas ng batas, hindi yung magandang debate, kundi isang power struggle. Asahan na naman natin sa Lunes. Ano asahan natin? Yan na naman.
5: Yung nga po eh, din, alam mo din ito, total naman din nandidiyan ka na, eh, abusuhin namin tong oras mo. Kahapon po, I was discussing with Senator Frank, no, and naipaliwanag nga din po natin, kasi po, sa katotohanan lang, ang ginawa nitong majority nito pong walkout night last Tuesday ay binraso naman talaga. Klarong-klaro, pag-aralan mo ang rules, talagang sila po mismo ay lumabag. Kitang-kita na po yun. Pinip,

0: Iba naman yung pong sinasabi din ng kaparaanan na pwede po itong emosyon pero is calendar mo ito a day after, sa bandang dulo po kapag dumaan sa ganung proseso, wala nang question, legal pa rin. So, sa bandang huli, sila pa rin ang mananalo. So, pwede mangyari yun din na itong kanilang gustong ipilit po na amyenda, eh magagawa pa rin nila.
1: Oo, magagawa pa rin nila kasi alam na naman, sa loob ng Senado, majority rules. Talagang kung sino ang mas madami ay siyang mananalo, talagang they will take it on the chin. Kaya nga, siguro ang susunod na hakbang dyan, aakit sila sa Korte Suprema isalang na unconstitutional itong nangyayari. Mm-hmm. Unconstitutional talaga. Hindi na ito within the spirit of our Constitution. Kasi inaw ng Constitution, ang mga ginamit nilang kataga doon, hindi virtual eh. Physical present talaga. Mm-hmm. Bakit mo paparusahan ang nag-a-absent? O, eh di ba dapat nahandun dapat siya?
0: Mm-hmm.
1: Eh pero kung hindi man ako absent eh, nasa online ako.
0: Mm-hmm.
1: Parang devalue, no? Devalue the integrity and the cerebral nature of the Senate.
0: Okay, sige po. So, Dean, sana po sa mga nakikinig sa amin, kasi ngayon, hindi na ho natin maitatanggi, no? Reaction na lang po ng iba dito na kahit na anong sabihin natin, naniniwala pa rin sila sa definition po ni Senator Robin ng force majeure. Eh, ano magagawa ho natin dyan, di ba? Ano maglupasay man po tayo dito, ito'y sinasabi po ni Professor, ni Dean mismo ng College of Law, kung ayaw niyo maniwala, ano magagawa natin doon? Huwag niyo lang ituro sa mga anak niyo, ha? Kasi mali yan. Baka marong siya sa test. Marong.
1: Correct.
0: Okay.
1: Bago tayo umalis, meron pa akong isang gustong sabihin.
2: Yes, Dean. Oo.
1: Alam mo ang role ng Senate President? Basta nagkakaroon na ng tensyon sa loob ng Senado, dapat nagtatransform na sila bilang isang mediator.
0: Mm-hmm.
1: Dapat sasabihin nila, tigil muna tayo, mag-executive session tayo, mag-informal caucus tayo. Tingnan natin kung ano mangyayari. Iwasan na natin makita ng magla ang kahiyahiyang ginagawa natin. So dapat may maturity rin ng ating Senate President. Kaya kita mo yung nangyayari noon. Sila sa Longa, no, sila Drilon, sila Pimentel. Marunong sila mediate, ika nga, di ba?
2: So ano po nakikita nyo si Senator Alan na hindi marunong mag-mediate? Ganun po?
1: Well, kasi alam mo si Senator Alan, with all due respect to him, magaling siya. Pero at this precise moment, no, titignan mo lang siya, may polarization na kasi eh, di ba? Kaya baka nga kailangan na isang taong medyo palata po sa dalawang panig, no? Uh-huh. Yung parang okay siya. Uh-huh. Di ba parang ganun? So, dapat siguro mag-isip-isip rin sila.
0: Dean Mel, again, kami po yung natawag din ano, sa kampo ng majority senators, ha? At may record ho kami dito ng aming imbitasyon para ho sa interview, hindi ho sila pumapayag. For whatever reason, ginagalang natin yon. Pero din, during the walkout night, ang nagmotion pa to divide the house ay si Alan Peter Cayetano. Ironically.
1: Magandang observation yan. O parati kitang iko-quote ngayon, Ted. Diba? Bakit ganun? Dapat sabi niya, executive session, informal caucus tayo. Tingnan natin kung anong gagawin. Tapos ang istorya. Kaya nga alam ko yung punto ni Tito Sen. He was acting like a Senate President, diba? Parang, adjourn muna tayo, diba? Parang, dapat matuto sila sa veterano, in short. Dapat matuto sila sa
0: veterano. Opo. Kasi nga din, may mga pagkakataon talaga na hinahamon eh, no? Hindi lang yung iyong affiliation sa politika, kung hindi hinahamon talaga ang pagiging statesman mo, no? Sa panahon na nanaharap sa major decision. Opo. Anyway, ito din ang akin, ha? Ito bago tayo mag-happy weekend. Din, forthwith, proceed with the trial, di ba? Yan po, klarong-klaro yan. Although, ang sabi ng Supreme Court, yung forthwith na yan, reasonable time. Yun po yun eh. So, kumbaga, para din justifiable time. Anyway, din, nagkaroon na po ng notice doon sa respondent. 10 days, tapos na po yan. And then, yung house, hindi ko alam kung sumagot na ba sila o hindi na po sumagot. 5 days po doon. Meaning, na-comply na po yung bagay na yun. Pero, sila po ay mag-convene July 5 pa.

0: Eh, ang kanila pong adjournment ng first regular session ay June 5. So, July 5 pa po, hindi pa trial yan. Pag-convene pa lang yan para sabihin na ito na yung response, ito na yung sagot, etc. Forthwith ba yun? Isang buwan na naman po ang hihintayin natin bago magsimula lang, hindi pa trial, proseso pa lang din?
1: Yun nga eh. Kasi ang ating Korte Suprema, with all due respect to them, nag-redefine ng konsepto ng forthwith. Hindi lang yung nga yung sinasabi mong reasonable time, kinabitan pa nila ng it may be short, it may be long, depending on the preparation. Kaya in the process of giving meaning, nawala ng meaning. So, well, nandiyan na yan, Ted, no? Pero talaga nakaka-frustrate, nakaka-disappoint kasi parang yung diwa na ng Constitution na hindi na nasusunod. Pero nandiyan na yan, tingnan na lang natin, dapat umusa dyan. Ito pa, sabi ng resolution nila, basta inuusa nila yan, day to day, except Saturday, Sunday, and holiday of obligation. At tingnan natin kung tutunan yan.
0: Ako naman, ang akin lang ho naman itong agam-agam din. Kasi itong Senate adjournment ng Congress, ito yung pinakamahabang bakasyon ng mga congressman at senador. Kasi dito, halos po 2 buwan ang bakasyon nila, ha? Din. Yan yung Senate, no? Bago ho mag-second regular session, bago mag-third regular session, bago mag-SONA, kumbaga. Kasi ang resumption nila, SONA na. So ito yung pinakamahaba. Ako naman, naisip ko dito, baka sila may mga schedule na ng bakasyon. Baka nakapag-book na sa kung saan-saan. Kaya June 5 mag-a-adjourn, babalik ng July 5, kasi nga naman, kahit pa paano, may isang buwan naman kaming bakasyon. Eh, sorry po. Sorry po.
1: Yeah, well, dyan natin nakikita yung political expediency and convenience versus national interest. Ano ang matinag sa kanila? Magbakasyon siguro. Diba? Ganun talaga,
0: Oo, kasi po itong impeachment, sabi nga ng mga nakapanayam namin ng mga business leaders, ano po, including isang ekonomista, sinasabi niya, si Ginoong Diwagunegundo, isa ito sa mga uncertainty. Hindi ba? Na dapat nga ma-resolve na natin once and for all so we can move on. Di ba? Kung enough yung ebidensya, convict. Kung kulang, acquit. So we move on. Opo. Eh, ang sisting nga po, ganito, hindi ba? So, July 5, hindi pa ho matatapos yan. Ang kanilang sabi, mga 2 buwan pa daw po bago matapos yun. So, alam niyo ho yun. So, hanging pa rin po tayo sa isyong ito. Kaya tuloy, ang mga negosyante, mga investors natin, hindi pa rin po makapag-desisyon. Eh, baka, sandali, baka magkagulo dyan. Hindi po ba, Din?
1: Oo nga, huwag rin natin kalimutan yung nagte-trending ngayon sa Senate. Puro debate dyan, debate dito. Diba, personalan dyan, personalan dito. Maaring ganyan rin nangyari sa loob ng impeachment. Sana hindi naman. No, sana hindi naman.
0: Okay.
1: Pampahaba rin yun.
0: Oh, sige. Well, anyway, ano pa nga ho ba din ng ating magagawa? Kung hindi po, magsabi ho ng ating mga damdamin at tumulong po sa pagpapalaganap ng tamang impormasyon. Ano ho ito, ha? Force majeure, hindi po force manure. Iba ho, iba ho yun.
2: Oo, pasintabi. Oo.
0: Kasi may...
2: Pasintabi po sa ating mga kapatid. Pero maraming salamat, Din. At least ngayon naiintindihan na namin. Pero sana maintindihan at manamnam po ng mga nakikinig at nanonood sa atin.
0: Din Mel, happy weekend po, sir.
1: Maraming salamat sa inyo, Ted at DJ Chacha, sa ating mga tagapakinig, tagapanood. Mm-hmm. Mabuhay-buhay lahat. Happy weekend.
2: Thank you, Attorney Din Mel Santa Maria. Klarong-klarong-klaro na po, mga kapatid.
0: Okay. Well, anyway, sabi ko nga,
2: ano ba magagawa natin?
0: Alam nyo, kung meron kang definition na kakaiba ho sa kakaiba po sa isinasaad ng civil code, ng jurisprudence, ano pa nga ho ba magagawa natin doon? Di po ba? Wala. Oo, may inis ka lang, magagalit ka lang. Ang sistema nga lang ho dito, kung may mga maniniwala, hindi po ba? At baka ho din ipakalat at ituro natin sa ating pong mga anak. Oo, pag na, tay, ano yung force majeure, di ba? Oo, baka sabihin, yung force majeure. Kapag, ano?
2: Ako magtatanong sa'yo, ikaw ang mag-e-explain. Oo. Daddy, ano yung force majeure?
0: Force majeure?
2: Opo.
0: Ikaw naman. Force majeure lang
2: kasi,
0: eh.
2: Daddy, kasi nakita ko eh, nakapost. Mm. Ano po ba yung force majeure, Daddy?
0: Mm. Force majeure, force majeure!
2: Ha? Sabi daw po, pag sobrang init, Daddy, pwede na daw force majeure. Wag na daw kami papasok sa school. Ganun po ba yun, Daddy? Tapos sabi, nakita ko rin po pagka daw po, Daddy, may mga nangyayari pong, gulo sa ibang mga bansa. Force majeure daw po ba yun? Pwede na kami wag po pumasok? Daddy,
0: ay, alam mo na pala, ba't ka ba tanong ng tanong?
2: Eh, gusto ko kasi maintindihan, Daddy, kasi iba yung sinasabi nung abogado dun sa show nila, Manong Ted, eh. Sino po bang totoo? Yung nakapost o yung nag-explain po dun sa radyo?
0: Alam mo, totoo yung report ng EDCOM 2.
2: Comprehension, ano?
0: Mga kapatid, ang mahal nga po ng presyo ng petrolyo. Mamaya meron tayong update sa presyuhan ito. Pero hindi maitatanggi po, masakit sa ulo ito lalo na sa mga negosyo. Kaya po panahon na mag-full electric vehicle sa inyong fleet. Yes, sa inyong ginagamit na mga sasakyan para po sa negosyo. At dyan, sagot tayo ng Photon sa dami ng model options. Full electric na mga passenger vehicle, sakto ang Traveler Sierra EV van at yung coach bus na EV. Ito, pwedeng gamitin po mga kapatid, panghatid po ng inyong mga empleyado, pwede rin po sa mga palibring sakay, pwede rin pong pamasada, o diba? Yun din pong pan-deliver, sagot ka naman ng Harabas TM300 EV at yung bagong i7 Transvan Cargo EV. Lahat ito, pure electric. Pati mga trucks meron din. Sagot ka ng Tornado EV Light Duty at ng EST 6x4 Tractor Heavy Duty. Pati tractor, pwede rin. Saan ka man nakakita ng ganito, diba? Truck, bus, passenger vehicle, pan-deliver, full electric, zero fuel cost, wala nang change oil, available pa ang spare parts at meron pa siyang karagdagan na 19 years ng Photon experience sa technical services. Kaya ano pang hinihintay nyo? Electrify your business. Go Photon Electric! Punta na kaagad sa Photon Dealer or call 0999-999-9998 for more information. Ano ba tayo? Roll back? O dagdag, pasanin, abangan! 2FM. Cha, cheese ring ba yan?
3: Purpose of travel?
4: Where are you staying?
5: Where are you from?
6: Chicken or banana?
7: Who are you?
5: Is that your final haircut?
8: Hirap makapasok, dito madali. Zoom Signal Super. One login, one subscription. For multiple streaming apps na. Signal Super. All you need is one.
9: All you need is here in one app. Stream your favorite movies, shows, and sports endlessly with a new Signal Super Light plan. For only 299 pesos a month, you can catch all the content from Lionsgate Play, Fuse Plus, Signal Play, and Filipinas Live. Download the Signal Super app and subscribe to Signal Super Light now.
10: Visayas hanggang Mindanao.
11: Posible daw nga mapormang bagyo ang low pressure area nga nagdala og mga ulan sa ubang bahin sa nasod.
10: Balitang dako ang hatid namin sa inyo.
11: Ug diara, maka proud.
10: Balitang Bisaya para sa mga Bisaya. One Balita Bay. Kasama si Chiki Vergel tuwing Sabado sa 1PH.

ang mukha ng balita ay pagbibigay ng kakaibang perspective tungkol dito sa story ang tinatalakay natin, no? Kada araw na naglalahad ng kakaibang angulo, kakaibang punto de vista mula sa isang mobile journalist. Sila ang nasa gitna, sila ang nasa puso ng bawat story. Sila mismo yung kumakausap doon sa mga tao at sila mismo ang nandun kung nasaan ang aksyon. Kaya mahalaga yung mga mobile journalists kasi from their eyes, from their ears, from their understanding, mas naikukwento nila ng tama kung ano yung mga may kabuluhang istorya na tinatalakay natin sa mukha ng balita.

0: on True FM. So 105.9.
1: Uy, 9:17. Partner, ang oras muna hatin sa ating lahat ng St. Louis College Valenzuela, mga kapatid. Ang St. Louis College Valenzuela po ay halos 5 dekada na nagbibigay serbisyo sa larangan ng edukasyon. Mayroon po itong iba't ibang antas mula preschool hanggang college. Bisitahin po ang kanilang website www.slcv.edu.ph or ang Facebook page St. Louis College Valenzuela.
2: All right, sa oras nga po mga kapatid na inihatid po ni Chacha kanina, kami po inatawag na ngayon para po alamin ano ho ba ang ating forecast.
1: Nako, sana maganda.
2: Ang sabi po ng PAGASA, may mga pag-ulan na mahaba-haba. Yan ang binabanggit ng PAGASA by next week.
1: Oo.
2: Ang forecast natin sa petrolyo.
1: Ayan, kamusta?
2: Kasi po, ang forecast din po ng iba, pati po yung mga school service,
1: oo,
2: meron na po mga nagsasabi din na magtataas sila ng singil.
1: Oo.
2: Dagdag yan na pasanin para po sa mga magulang na nag-school bus ang kanilang mga anak.
1: Kanina nasa mga balita natin ang binigay nila example, halimbawa dito daw sa Marikina, yung kung last month ang binabayad ng mga magulang ay 3,000 piso sa isang buwan, ngayon daw magiging 4,000 pesos a month na. At nagbigay din po ng paalala ha ang ating gobyerno, mag-ingat po kayo doon sa mga colorum na school bus. Meron din pong mga ganyan. So, tignan po natin, dagdag pasanin ito, kung mapapansin nyo, lalo yung mga magulang na may pinapaaral po ng mga anak ano, sa mga private school, nagtaas din po ang presyo ng tuition fee sa karamihan sa private schools sa buong Pilipinas siguro yan, di lang dito sa Metro Manila. At medyo nakakawindang ha, ang taas presyo. Nagulat din po ba kayo mga momshi sa tuition fee ngayon taon? Eh, hindi naman maikakaila po yan dahil nga ang inflation talagang matindi. Kasama po sa tatamaan yung tuition fee po ng ating mga anak. So ngayon tignan natin kung merong good news next week. Kasi ang sabi, posible nga daw ang pagbaba ng presyo. Pero both diesel and gasoline ba yan? O baka yung isa bababa, yung isa na naman tataas? Paano kaya ito? Mamaya hopefully makausap nga natin itong si Director Rino Abad ng Oil Management Bureau po ng DOE. Ano ba ang ano? Amoy mo partner? Anong iyong forecast?
2: Anong amoy?
1: Force manure eh. Ang sabi mo kanina, force manure. Oh, ayan na, nasa linya. Oh, sige.
2: Sige. Mopay nga aga, Director. Good morning.
3: Good morning, Sir Ted, sa inyong program at sa ating mga kababayan po.
2: Ano po ang magandang balita kung meron man, Director, para po sa ating pangitain sa presyuhan ng petrolyo on Tuesday?
3: Well, may mataas ho ang chance na ho, napakataas na ho, 4-day trading na ho, na may rollback tayo on all liquid petroleum products, gasoline, diesel, kerosene. Ang gasoline ho natin, baka umabot ng 4 peso ang rollback. Ang diesel umabot ng 8 peso at yung kerosene umabot ng 10 peso per liter. So ito ho, Sir Ted, ay apat na trading. Posible pa ho itong magbago. I hope hindi malaki o hindi mag-reverse for the one day ngayong Friday no na trading.
2: Mm-hmm.
3: At ito'y estimate ho natin at ito'y titingnan din natin ho ang mga actual submission ng mga oil company para ho ma-match natin ang kanilang estimate with our estimate.
2: Great! Kumbaga, salamat po, may relief tayo. Pero, Director, totoo ba na itong last week, humihirit ang mga oil companies na mas mataas pa na increase at nagkaroon ng kaunting pagtatalo ang departamento at saka mga kumpanya?
3: Well, yun nga ho at kaya nga ho nagpatawag ng emergency meeting si Secretary at siya mismo ang humarap sa mga oil companies at ang naging usapan niya ho ay magkaroon na ho ng allowable range kasi nga definitely yung isang computation does not fit for all no.
2: Mm-hmm.
3: At tiningnan naman namin ang kanilang submission, unbundled na mga submission ng bawat oil company at nakita namin yung range ng kanilang FOB, yung product cost, yung premium, freight at saka insurance, including yung biofuel. Yan ho ang 5 major items na inalaw lang ni Secretary. So in other words, wala ho dapat dagdag doon sa profit margin, sa other cost, yung sinasabi nilang cost recovery for the losses in the past adjustment, hindi yung inalaw yan. So, limang items lang ho. Dahil nga, ang rason, nakatakin naman talaga yun. Hindi naman namin ginalaw yung pump price. Ang ginagalaw lang ho natin ay yung adjustment on a weekly basis. So, ang sabi namin is, dapat yung limang item lang kasi yun lang naman ang moving. Of course, nandun pa rin kasama dyan yung yung exchange rate, no? At nakita ho natin yung acceptable range, yung lowest to highest na mga ginawa nila in the past 2 weeks.
2: Mm-hmm.
3: For example, may dumating kang tatlong importation. Nakita namin na sa tatlo mo, may range ka from 10 US dollar per barrel na premium to 12 US dollar per barrel. Yun ho yung inalaw natin, yung range na yon. Pero hindi na ho namin inaalaw na aalagwa na naman dahil sa discretion lang nila, hindi ho yon napag-agrihan.
2: Okay, sige. So, well, you may agree to disagree, pero ang ating pong hinahanap talaga dito ay rollback kami pong mga consumer.
3: Babantayan din ho natin itong range na naman dito kasi ang ayaw naman namin na sa estimate natin may rollback pero mag-i-increase sila. So hindi ho pwede yun. So ang kailangan lang ho namin ma-maintain ay yung acceptable range na based dun sa kanilang actual importation na mga cost. So, yung limang item nga na yan or limang cost component na yan ang tinutukoy.
2: Yes, so, yung mga elementong binanggit po ninyo. Sandali lang, baka kung ang inyong sinasabi, dapat rollback tapos sila ay mag-uumento. Para bagang force majeure na yan, ha? Pwersahan na yan. Hindi, joke lang. Opo.
3: Opo, so...
2: Okay.
3: Yun ho, yung naging estratehiya. So, hindi na, dati, talagang sinigurado natin na dictated. Ngayon, nagluluwag tayo to acceptable range.
2: Opo.
3: Pero dictated pa rin yung acceptable range na yan. Until na mawala na ho yung EU110 at mawalan na ho kami ng legal basis to implement this directive to... implement a price adjustment.
2: Okay, sige po. So it's loud and clear. So aantabay po tayo. Pero ho ngayon, ang forecast po, mga aabot sa 8 sa diesel, 4 sa gasolina. Yan. At sa mga gumagamit ng gas, sa gas, magkano, Director?
1: Magkano po, Director?
3: Aabot po ang estimate sa 4 peso per liter ang rollback. Ang diesel ay mukhang aabot ng 8 peso.
2: Yung gas, kerosene.
3: Kerosene naman ho, mga aabot siguro ng 10 peso. Again, subject ho ito sa Friday trading.
2: Opo.
3: At of course, yung allowable range no, na sinasabi nga na i-accept naman natin na meron silang mga cost components na subjected sila sa iba-ibang range.
2: Okay. Sige. So, kami po yung aantabay nga sa last trading day, pero yung nga po ang inaasahan nating trend. So, Director, maupay nga aga, damo nga salamat and happy weekend, sir.
3: Magandang umaga sa inyong programa, Sir Ted, at anytime ho, at sa ating mga kababayan din po. Magandang umaga.
2: Salamat na marami. Director Rino Abad ng Oil Management Bureau ng Department of Energy. Yan po ay relief sa ating lahat. Nagpakarga na ako nung isang araw. Kasi,
1: ako talaga yung nantay ko yan.
2: Oo. Di ba nag-increase? Sabi ko, itong si Trump, binabantayan ko yung mga sinasabi. Sabi ko, baka tumaas ito. Yung nga po, ang gagandahan ngayon. So far, wag muna kayong magpakarga kung kakayanin pa po over the weekend hanggang Lunes dahil po may forecast po na 8 pesos. Sa 10 litro, 80 na kaagad yan. O di ba? So again, mga kapatid, yan po nga ang ating dalangin. Sana nga po ito'y magtuloy-tuloy na. Para ho maka-move on na rin po tayo sa napakalaking problema ho natin sa petrolyo na ngayon nga po nagbubunga ng napakaraming problema sa ating pong ekonomiya. Mga kapatid, ito po lamang po ang ating pong gusto pong pag-usapan din sa aming pong pagbabalik. Maliban po din nga dito ho sa ating update sa ating nakapanayam kahapon, ito pong aking nabanggit din kanina. Uy, by the way, no, ito ho ngayon sa ating pong live chat na ito, hindi sila matigil-tigil dito po sa mga naghahanap daw kay Senator Bato at saka yung sinasabi daw po na alam nyo ho, again ha, uulitin ko lang ito, ang ating pong dalangin dito po sa pagpapatupad ng arreswarat na ito ng gobyerno. Kung paari lang po, maghinahinay po tayo, maximum tolerance, at kung pwede lang po talaga, wala pong mangyari na anuman pong karahasan. Ha? Yan po ang ating pong sinasabi paulit-ulit na sana po dito merong mamagitan. Kung sakali po ay meron din pong mga humikayat sa magkabilang panig sa panahon po na magkaroon na ng harapan. Kasi may mga nagbabanggit na na hindi mo yan mahuhuli kung aasa ka sa PMP kasi naging chief PMP din yan. Alam niyo, so siguro ang ibig ko sabihin, may mga nagdududa din na sigurado may mga loyal pa yan sa kanila na mga na-promote nila, nabigyan nila ng pagkakataon na umasenso for whatever asenso ang sinasabi ho dito. Hindi ba? So meron pa rin informasyon na maaari hong mag-leak kung sila ay magkakaroon ng operasyon sa paghahanap nila kay Senator Bato. Pero again, dito ho ang ating pong ipinapanawagan sa lahat, kapag nagkaroon po ng tsansa na ito po ay mangyari at magkatagpo-tagpo sila, kahinahunan please. Alright? Sabi ko nga, you need a battalion para po dito suportahan ang gobyerno kung sila ay magpapatupad dito. Pero mula po naman dyan sa usapin na yan, baka pwede tayong manawagan na ngayon, girl, sa kataas-taasang hukuman. Mawalang galang po, mga magistrates. Pwede bang resolvehin nyo na po itong isyong ito? Kasi yung TRO, na basa po namin ang inyong mga sinasabi, no, na hindi pa pwede. Hindi pa pwedeng maging, di ba? Yung isa, ginamit niya pa. Hindi maaring hango lang sa mga haka-haka, etc. Ang paghingi mo ng relief sa hukuman, may binabanggit na mga elemento na dapat makomply para ho makapag-issue ng TRO. So, settled na po yung kasi nga majority. Bagamat may motion pa ang kampo ni Ginoong De La Rosa. Pero yung main issue, yung sinasabi yung validity, yung interpretasyon doon sa batas. Kung ito ho ba ay kinakailangan pandumaan sa lower court? O kung ito ho ba ay maaari mo nang ipatupad ng siya lang?
1: Mm-hmm.
2: Oo.
1: Nung ICC warrant lang?
2: Yes.
1: Yeah.
2: At yung...
1: Yun ang inaantay natin.
2: Yes, yung sinasabi po na ginawa ng Estado kay Pangulong Duterte, at maging ito hong sinasabi na kapag nahuli at may ICC arrest warrant, pwede na po siyang ilipad papunta ng The Hague nang hindi dadaan sa local court. Pwede ba ma-resolve na yan? Kasi ito ho yung, ito ngayon ang tensyon eh. Ito ngayon ang deadlock eh. Kasi kung sasabihin ng Supreme Court, oy, mga partido, oo, Bato, Senator Bato, hindi na kinakailangan dumaan sa lower court ito. Ito na yung sinasabi ng batas. Oo, wala nang ibang interpretasyon dito. Itong gantong mga uri ng krimen, etc., etc. Yung provision 9851 na sinasabi nila, di po ba? O kaya sabihin na, oy, DOJ, daan muna kayo. Valid yan, valid, pero daan muna kayo sa lower court. Patawag niyo muna itong mga kampong ito. Pero valid yung ICC warrant na yan. Alam niyo yun? Di ba pwedeng ma-resolve na ho ito? May session sila on Tuesday, ang unbank, ang Supreme Court, tuwing Martes yan eh. Baka pwede po ito mabigyan ng prioridad. Do you agree?
1: Naman.
2: Hindi ba? Kasi ito ho
1: ako
2: yun eh.
1: Ako nga nagtataka ba di pa sinabay?
2: Di po ba?
1: Oo.
2: Para ho din, para ho mapahupa na ang lahat. Kasi assuming na hindi na naman po ito unanimous, sigurado may mga motion-motion na naman yan, appeal-appeal na naman yan. So sa bawat motion, to resolve this with finality. So we can move on. At matapos na po itong tension na ito at na sila sa Senado din po, hindi na mag-away-away na naman po na pinanonood ng taong bahay kasi hindi pinag-aawayan nila eh. Yung isyong yan eh. Ang dami mga abogado, kanya-kanya ng opinion, pero kayo din po at the end of the day ang masusunod because you are the gods of Padre Paura. Hindi ba?
1: The Lords.
2: Di ba? So, with all due respect ko lang naman.
1: Uh-huh.
2: Pero kung busy din po kayo, dinagalan din po
1: na,
2: namin
1: dibali
2: yan.
1: Dibali na, oo.
2: Opo. Naunawaan po namin po na baka marami po kayong kung ano-ano pong mga dapat na desisyonan. Pero palagay ko po, this is imbued with so much public interest and dito po damay na ang kapayapaan. Alright?
1: So ayan, tignan natin, baka sa susunod na linggo may desisyon na sila.
2: Sana nga po.
1: Oo, hopefully.
2: Sana nga po. Kumbaga, sentensyahan nyo na yan.
1: Uh-huh.
2: Okay? O sige, forthwith. Kahit na may force majeure.
1: Ito hindi. Hindi tayo mapipigilan ito ng kahit anong force majeure. Forthwith. Muna ang ating commercial break.
2: Hindi, batiin mo muna ang mga panauhin natin from Cebu.
1: Ay, ano mga anak ni Direk Joey.
2: Ano mga pangalan ng mga babies ni Direk Joey na nandito ngayon? Kunin mo nga para naman natin ma-acknowledge sila. Ito yung mga nagpunta po sa Kamaynilaan, taga Cebu po ito. At ito po ang mga dahilan kung bakit si Direk Joey Perez ay wala pa po, hindi... Kumbaga, tulog pa po mga gwardiya sa istasyon, nandito na siya. Pagdadating ko po na madaling araw, siyang sumasalubong sa akin. Si Direk Joey Perez, palakpakan po natin mga kapatid.
1: Yes.
2: Ito yung mga nagsasakripisyo ng mga ama para sa kanilang mga anak.
1: Ito hindi ito nag-video conference ha. Talagang physical, live nandito siya.
2: Ano
1: mula pandemic
2: si
1: hanggang ngayon.
2: Si Lourdes at si Floor.
1: Yan, mga anak niya ito. Tama? Mga anak
2: sino
1: niya
2: yung dalaga? Si Lourdes. Yung dalagin
1: yung panganay.
2: Ayan,
1: Lourdes si Floor ang Floor. Bunso.
2: Si Mrs.
1: Ano ang pangalan ni Mrs.? Kasama din si Mrs. ngayon eh. Mm-hmm. Oo, andyan din.
2: Okay, sige. So, kami po yung nagbibigay ho ng pagkilala kay Direk Joey dito. Sa kanya pong pagsama sa kanyang pamilya na nagbakasyon dito para ho siya makapiling. At kami nagbibigay pugay po sa lahat ng ama na nagsisikap, lahat ng mga mother na nagsisikap po para sa magandang kinabukasan ng kanilang mga anak. Mabuhay.
4: Ang lamig!
5: Teka, yakapin kita.
4: Sarap ng feeling.
6: Everest Air Conditioner.
7: Kwentong nakakaantig ng mga sikat. Hatid ng Julius Babaw Unplugged tuwing Sabado, alas 8 ng gabi.
8: I'm Chef Lau, the Rocker Chef.
9: Let's get it on!
4: Hey!
8: Sabado sikat! Yeah! Ang bilis tumakbo! Hoy! Itay mo!
10: Tagal-tagal naman ang kalaban dito.
8: Ano?
4: Hello!
11: Sumobra pa!
12: You choose which ingredient.
13: Makabukas na kayo makakasahin.
12: Anong gagawin mo ngayon?
4: Pantikim lang.
14: Wala tayong oras. Ganantik pa muna yan. Kailangan taste good.
8: Suga. Ay! Are you okay?
12: Medic? Do we have a medic?
15: Oh my God, ayaw nang tumigil.
16: Feel of pressure!
17: Hindi ko na susunod na ba yan o hindi.
18: Naku, patay na. Sunog na sunog.
19: Mystery ingredient, Mr.
4: Oh, Chef, tignan mo naman, lumiit na yung patatas ko.
20: Oo, aabot yan.
21: Kaya mo ba magluto habang hinangarag? Or mamili ng ingredients on a budget at time limit? Ang gumawa ng putahe with a twist.
22: Welcome to Star Under Pressure.
23: Abangan sa Presinto 5, lalaki sa Cebu na bad trip sa pinsan niyang ayaw sumayaw sa piyesta. Pero pinagbalingan ang mga magulang at kapatid ng biktima. Dalawa, patay. Viral video. Rider sa Pasig, sumemplang matapos itulak ng nakagitgitan niyang polis. Lolong namamalimos lang para sa apo, dinampot at ikinulong. Lahat ng iyan, hihimayin sa Presinto 5 tuwing Linggo, 4:30 p.m. dito lang sa 1PH.

0: True FM.
1: Mga kapatid, 9:36 po ang ating oras. Puntahan na po natin ang winner ba natin ngayon or update muna tayo? Update muna dito kay...
2: Tawagan natin si Nanay Catherine Malero.
1: Nang Tanhay Negros Oriental.
2: Kasi nag-check daw kahapon po, nakapanayam natin siya. At yung kanya pong premyo na 2,000, hindi pa ho natin ibigay. Kasi nga, ang sabi niya, yung 2,000 ay pandagdag doon sa pang-tuition po ng kanyang anak.
1: Yes, enrollment, oo.
2: Okay. Siya po ay kasambahay nitong si Tatay Jimmy.
1: Yes, right? Siya ang nanonood sa atin. Ito nga mga kapatid, kahapon nakausap namin si Nanay Catherine. Awian po siya sa kanyang mga anak. Yung dalawa po ay nakagraduate na ng kolehiyo. Single mother po ito, mag-isa niyang tinataguyod, yung kanyang mga anak. May bago na siyang kinakasama ngayon. So graduate na po yung panganay at yung sumunod, 25 and 21 years old yan. Ito pong 2,000 piso ay para nga dito sa enrollment ng kanyang anak na pumapasok sa Diaz College na ang kurso ay education. 5,000 pesos daw ang kailangan for enrollment. Yan ang nabanggit niya kahapon. Pero nangako siya sa atin na i-check niya kung magkano mismo ang kinakailangan para dun sa kabuuan na itanong lang natin yung kahapon, ano, dun sa kabuuan nga ng tuition fee nitong bata. So ngayon ay may update na tayo galing kay Nanay Catherine. Nanay Catherine Malero, good morning!
3: Hello po, ma'am. Good morning. And Sir Ted Pailon, good morning po.
2: Okay, so Nanay Catherine, nasa bahay ka ngayon ng inaalagaan nyo?
3: Opo, sir.
2: Mm-mm. Nagpunta na kayo sa school para tanungin kung magkano ba yung tuition?
3: Opo, sir. Kahapon, tapos bumalik ako kanina.
2: Mm-mm.
3: Tapos yung humingi ako ng assessment, tapos yung tinuro nila sa akin sa my window 4, yun daw ang yung tinos nila. Yun daw ang tuition sa first semester.
2: Oo, so meron ka ng assessment, no? Sa isang semester, merong installment, di ba? Tama, no?
3: Meron po, sir, nakalagay doon.
2: May assessment din doon sa, kumbaga, sa isang semester na, right?
3: Opo, opo, sir.
2: Alright, magkano ang isang semester?
3: 12,463, sir. Na-send ko na po.
1: 12,463.
3: 0.59 man siguro
2: yun. 0.59. Sige, 12,463. Ito na yung isang semester na ito.
3: Yes po, sir.
2: Okay, alam ba ang pasukan, anong pangalan ng nag-aaral mong anak?
3: James Andre Malero po, sir.
2: Ah, lalaki ito.
3: Yes po.
2: Oo, ang kanyang kurso ay?
3: Bachelor of Secondary Education, major in English.
2: Ayun. So, education din. Di ba ikaw din education?
3: This BE po ako, sir.
2: Tapos yung anak mo, meron ka na napagtapos na anak, di ba?
3: Oh, yung panganay.
2: Oo. Education din yon?
3: Ano, BSBA po.
2: BSBA, Bachelor of Science in Administration.
3: Opo, opo, sir.
2: Okay, so ito ngayon, education ito.
3: Oo.
2: Alright, si James Andre Malero. First year siya, first sem.
3: Yes po, Sir Ted.
2: Alright. Yung 2,000 kasi sabi ko nga, hindi mo na papadala kasi nga baka lang pa pwede natin itong mapag-ambag-abagan para nga makatulong doon sa iyong pinoproblema na tuition. Yan, sige.
3: Okay.
2: So,
3: ang
2: sinisweldo mo dyan, saan mo nagagamit? Ano-ano ang iyong mga obligasyon maliban nga dito sa tuition nito nag-aaral mong anak?
3: Ano po, sir, yung pangkain namin araw-araw, tapos ano, kasi nangumpaan lang din po kami, sir.
2: Paano
3: then, yun, nagambag-ambagan yung anak kong nagtatrabaho dyan sa Manila, minsan nagbibigay din naman po siya.
2: Tapos yung tatay nito mga anak mo,
3: yun, ang ano niya, pag tuwing klase, nagbibigay lang siya ng baon araw-araw.
2: Ang hirap nga, di ba? Ang hirap nito.
3: Yes, sir. Yes.
2: Oo, kasi college ito, 4 na taon yan, di ba?
3: Meron pang grade 10, may elementary pa.
2: May grade 10 ka pa, may elementary ka pa. Itong grade 10
3: tsaka, grade 6.
2: Itong grade 10 at tsaka itong grade 6 mo, public school na ito?
3: Oh, public po.
2: Oh, meron na silang gamit sa school?
3: Wala pa po, Sir Ted.
2: Oo nga, naiintindihan din namin. Kaya paano ka naman makakaraos dyan? Palagay ko, sa 300 piso isang araw, para nga sa iyong kinikita. And we say thank you din, ano, kay Tatay Jimmy nga sa pagkanlong sa iyo. Paano mo ito may... paano mo ito maitatawid? Yung nakatapos mong anak sa pag-aaral sa college, paano mo na patapos yon?
3: Ano sir, nang nagtatrabaho ako sa ano ka ng yung tindahan, yung wholesaler ba, nagtatrabaho ako doon, tapos nagpapadala ako sa kanya ng alawang linggo-linggo, yun po.
1: Nandito siya ngayon sa Maynila, ano ate, nagtatrabaho na, tama?
3: Oo.
1: Saan siya naninirahan dito? At ito ba ay nakakatulong na rin sa inyo kahit papano?
3: Opo, ma'am.
1: Nakakatuwa din naman in fairness. Saan po siya dito? Minyo
2: na, minyo na kinis siya, minyo?
3: Dalaga pa po, Sir Ted.
1: Dalaga pa. Oo. Ano ito eh, 25 anyo. Saan siya dito exactly, ate? Sa Maynila?
3: Sa Taguig po, ma'am.
1: Oo. So at least nakakatulong na.
3: Dati, Sir Ted, nag-call center siya dyan. Tapos ngayon, lumipat siya. Ginamit na niya yung related na sa course niya.
2: Okay, yung administration, no? Business administration. Alright, sige. So, Catherine. Catherine.
3: Yes, sir.
2: Oo. Sa bawat gabi, bago ka matulog, paggising mo sa umaga, unsa imong pinangaji?
3: Kuan, tagaan tang maayong kuan, panglawas ka, adlaw-adlaw, kay para maka, ano pa, para makaano pa sa mga anak.
2: Ang tanong ko kasi, ano ang prayer mo, pangadji, no? Anong prayer mo bago ka matulog at paggising?
3: Bago ako matulog, Sir Ted, siyempre nanalangin ako na tagaan pa ko sa maayong kuan sa Ginoo, panglawas, makaraos sa pang-araw-araw.
2: Amen. Hindi ka magkasakit.
3: Opo.
2: Amen. O sige, so ganito ha, Catherine, yung tuition fee nitong mag-aaral mong anak sa college, yung 12,463.59, sagot na ng ating mga happy anonymous yan. Okay? No problema, wala na tayong problema dyan. Tapos yung dalawang mag-aaral mo, i-separate natin to ha, bigyan natin tig 2,000 piso pambili mo ng gamit sa school. Pwede ba yon?
3: Opo, Sir Ted, ang laki-laki na pong tulong yan para sa amin.
2: So kung 12,000 plus 4,000, meron pang butal ito, isarado mo na siya, set, para wala na tayong butal. 12 plus 4, alright, it's, gawin na natin 17,000 ang total para wala nang butal. Pwede ba kaming maglambing lang sa'yo? Hingi lang kami ng resibo ng payment nyo, ha, para din makita.
3: Opo, Sir Ted. Mag-send po kami dyan ng video.
2: Wala ay problema sa tuition, ha, Day, ha? Wala ay problema.
3: Salamat kayo, Sir Ted.
2: Okay, sige.
3: Thank you so much.
2: Pagkatapos, tig 2,000, yung dalawang nag-aaral mo, ipapadala namin, nag-ambag-ambagan dito, si Happy Daddy, nag-ambag ng 2,000, si Happy K, 2,000, si Happy Man, 2,000, si Happy Dabueño, 2,000, at ang lahat na sagot ni Happy Anonymous, isang baksak din. Okay? Alright, sige. So, Day?
3: Sir Ted?
2: Unsa may ato, Day?
1: Gulat siya, di siya makapaniwala.
2: Malungkot ka pa rin, Day?
3: Hindi, Sir Ted, happy na. Nasolve ng problema.
2: Maudi ay na. Sige. Una sa lahat, pasalamat tayo sa makagagahom, no? Pangalawa, sa ating mga happy anonymous. Sige, pasalamat ka na kahit sa wikang Bisaya na lang para kung saka komportable. Go ahead, Catherine.
3: Okay. Una sa lahat, magpasalamat ako sa Panginoon na nabigyan niya ako ng pagkakataon ngayon na matulungan ang programa niya, Sir Ted. At sa mga happy anonymous, maraming salamat po sa lahat ng tulong niyo. At sa inyo, Sir Ted, ang Digitata. Thank you so much.
2: At salamat sa iyo, Catherine, kasi ikaw ang bayani ng mga anak mo. Ikaw ang inspirasyon ng aming programa. At salamat din kay Tatay Jimmy na naging daan para kasumali sa aming programa. Diba?
3: Opo, Sir Ted, kasi yun ang pinapanood niya araw-araw, pagising niya sa umaga.
2: Amen. So again, Catherine, nasa Panginoon ang lahat ng papuri at nasa iyo ang pagkilala. Amen? Okay, amen.
3: Amen po, Sir Ted. Thank you, Sir Ted. Amang digitatsa.
2: Thank you. Salamat na marami.
1: Yan nga po si Catherine right. Malero. Nasagot na po yung pang-isang semester ng yes. kanyang anak at yung pambili ng school supplies nitong dalawa pang anak na amen. Nag-aaral. So a total of 17,000 pesos uh-huh. galing po sa ating mga happy anonymous. Thank okay. you.
2: And also mga kapatid, yung ating pong kawang gawa doon sa Southern Leyte, it's happening daw ngayong weekend.
1: Yes.
2: At sa aming pong pagbabalik, meron pa po tayong isa pang winner today para po sa ating What's on Your Mind. Napakaganda po ng ating pong programa this morning kasi nga po muli ha nagiging daluyan po tayo ng mga biyayang ito na nanggagaling sa mga tao po na gusto hong tumulong pero hindi hihingi, hindi humihingi ng anuman pong pagkilala. Sa inyo pong lahat, ang Panginoon na po ang bahala sa inyo pong kabutihang loob. Amen. Magbabalik pa rin po para po sa ating Happy Anonymous. Sadali lang, samantala, 9:47 na pong ating oras ngayon. Hatid sa atin niya ng Boss Max 3 Coffee. Boss Max 3 Coffee, alam mo na kagad, amoy pa lang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Zantone na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Max 3 Coffee, kapeng Mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Southside Drug at mga piling supermarkets nationwide. Salamat na marami, Boss Max. Thank you. And abangan na winner sa ating
1: What's on Your Mind?
0: Level up your experience with Bet 88 Sport.
4: Hindi lang naman sa Maynila, umiikot ang kwento ng Pilipinas. Kasi kapag kabuuan ng bansa, yung binibigyan ng boses, mas totoo yung larawan ng Pilipinas. Hindi lang basta ikwento kung ano yung nangyari, kundi makatulong din sa mga tao. Dapat may mga legit na boses na nagbibigay ng tamang impormasyon at malasakit. Ito yung balita na pagkatapos mong mapanood o marinig, may bago kang alam at hindi lang basta impormasyon, kundi yung may sense at may saysay. Mas importante yung balita na nagpapalinaw, nag-i-inspire at nagtuturo sa tao para mas alam niya kung anong nangyayari sa paligid niya. Ako si Cheryl Cosip, Teleserbisyo para sa Pilipino.
5: Habang naghihirap ang isang bansa, lalong nalululong ang pamayanan sa chismis. Escape ito eh. Ang laki-laki ng nagagawa nito sa paglimot ng mga problema, sa paglimot ng kahirapan. Kung wala ang mga manunulat, manghuhula lang sila kung anong tunay na nagaganap. Ang lagi kong panuntunan sa buhay, hindi baling salungatin ako ng kahit sino, basta magpakatotoo lang ako at pinatatahimik ako ng aking konsensya. Ako po ang inyong Nanay Christy Fermin para sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.
0: Wanted sa radyo, kasama si Idol Raffy Tulfo, alas 2 ng hapon.
6: Papu, ano yung pinapanood mo? Ay, teka muna, ito muna, kasi Papu, nakita ko, nagpa-viral itong video na ito na isang pamilya. Tingnan mo.
7: Oo, napanood ko na yan. Marami na, ano nga, dami ng views niyan eh.
6: Yeah.
7: Oo, tulungan kaya natin?
6: Oo, pakontak natin.
7: I-guess natin sa show.
6: Oo.
7: Para makatulong tayo, pati yung mga viewers natin.
6: Sige. Sigurado, Papu, maraming maaantig dito at marami ring tutulong sa kanila, no?
7: Swak na swak yan sa programa natin kasi tayo ay pampamilyang Pilipino.
0: Julius and Tintin para sa pamilyang Pilipino. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon, dito sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino. Mukha ng Balita kasama si Jake Taruk, alas 5 ng hapon.
8: Sana, one lang. Sa streaming, it's this one. New Signal Super. One login, one subscription. For multiple streaming apps na, Signal Super. All you need is one.
9: Simula ng araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, Perfect Mornings.

0: factory worker, dalawang anak at may asawa. Si Aiza Peñoso. Good morning, Aiza.
1: Magandang umaga po.
0: Magandang umaga. Sa radyo po ba kayo nakikinig?
1: Opo, sa radyo po.
0: Oo. Kamusta ang signal namin dyan sa Batangas at ano ang frequency namin? Sige nga, ate.
1: Malakas naman po. Yung pong 105.9.
0: Oh, sige, kaya mo yan, Aiza.
1: 105.9 po.
0: Ayun, kinabahan ako. Matagal siya, Lobby. Mapunta. Kinabahan lang naman, 105.9. Paano mo na
1: siya,
0: Lobby? Yes po. Paano mo na-discovery na nandito na kami ni Manong Ted sa True FM?
1: Noon po dati may TV kami, nakikita ko po kayo, tapos nag-try po ako sa radyo nung nasira po yung TV namin. Mag-election po noon.
0: Okay. So, sa ano yan? TV5? 1PH? Saan ka nanonood? Ano channel?
1: TV5 po nung dati, tapos ngayon po sa radyo na lang.
0: Oo. So, malinaw ang signal namin dyan.
1: Opo.
0: That's nice. Saan mismo sa Batangas?
1: Lubo po. Upper Lubo.
0: Upper Lubo sa Batangas. O sige, ay... Oo, actually.
2: Malayo yan, Upper Lubo.
0: Upper Lubo.
1: Bundok po.
0: Ano po yun, Aiza?
1: Bundok po.
0: Sa bundok mismo. Oo. Merong ano dyan? Merong simbahan yata.
1: Mahirap po ang signal.
0: Tama ba? May simbahan malapit dyan? Sa area na yan? Yun nandun mismo sa Tuktok? Malapit ka doon?
1: Alam niyo po kami sa simbahan. Chapel lang po kami din eh.
0: Oh, ano yung simbahan na yan? Yung malapit din doon sa Lubo area? Malapit sa
1: Baka po yung Arcangel.
0: Okay. So, kayo mismo nasa bundok
1: sa
0: din nakatira.
1: Sa bundok pa po kami.
0: O, sige.
1: Aho.
0: Oo. Si Mister, anong trabaho?
1: Sa factory worker din po sa Laguna.
0: Hindi ka na nagtatrabaho ngayon, nag-aalaga ka ng mga bata.
1: Oho.
0: Doon kayo nagkakilala?
1: Sa Laguna po, pero hindi po kami magkatrabaho.
0: Okay. So, ang anak mo, isang 5 anyos, isang 3 years old. Parehong nag-aaral to.
1: 5 years old, nag-aaral pa lang po.
0: Ah, okay. Diyan din, sa malapit sa inyo?
1: Malayo po, lakad pa.
0: Ilang oras na lakad o ilang minuto na lakad yan?
1: Bata, maglalakad, mga 1 hour po. Mga katulad ko, siguro mga 45 minutes.
0: Oo, 1 hour na lakad. Ngayong pasukan, itong Hunyo, oho, itong anak mo na 5 years old.
1: Oho.
0: O, sige.
1: Pero may magsiservice naman daw po, edi sasakay na lang po kami sa service.
0: Oo,
1: kung meron.
0: Oo, kawawa naman yung 5 years old. Totoo, kung medyo isang oras na lakad yun. Pero sige, ate, itong 2,000 piso, saan mo planong gamitin?
1: Yung 1,000 pang maintenance po ng nanay ko, tapos yung 1,000 po ay ano, sa gastusin ng mga bata. Vitamins, gatas, ganyan po.
0: Kasama mo si nanay dyan sa bahay?
1: Opo, nanay ko tsaka tatay ko po.
0: Oh, ilan taon na sina nanay at tatay?
1: Yung pong tatay ko ay 72, okay. Ang nanay ko ay 63.
0: Oo,
1: po ang nanay ko.
0: Oo,
1: hindi na rin po ako nakapagtrabaho.
0: Ikaw ang nag-aalaga?
1: Oo, tapos may bata din nga po.
0: Si tatay, kamusta? At 72, malakas pa naman.
1: Opo, nakakapag-pupras pa naman po, tsaka nakakapag-baboy pa din eh.
0: O, sige po. So, ang kasama mo sa bahay, si nanay, tatay, tas kayo na Mr. Mo, yun lang. O, may iba pa kayong kasama?
1: Ang asawa ko po ay nasa Laguna, dun siya nagbo-board, tas nauwi lang po pagka walang pasok, next day, tsaka holiday.
0: So, kailan siya huling umuwi?
1: Noong piyesta po din eh, May 1.
0: May 1? Ang tagal na, no? Kailan daw ang...
1: Noong 16? Nang namili po kami ng gamit ng anak ko.
0: Oh, kailan siya susunod na uuwi?
1: Baka po sa June 7, gawa ng first day po ng anak namin.
0: Sino dito? Yung bunso, yung panganay?
1: Yung panganay po, yung panganay.
0: So magpa 5 or 6 years old ito?
1: 5 na po ngayong March 23.
0: Okay, o sige. Aiza Peñoso ng Batangas. Ano muna yung Bible verse na binigay sa atin ni Pastor Jeff kahapon?
1: Galatia 6.4, dapat turiin ang bawat isa ang ginagawa niya, at kung mabuti ang ginagawa niya, magalak siya. Pero huwag niyang ikukumpara ang sarili niya
0: sa iba. Yan. Amen. Galatia 6.4. O sige, Aiza, ganito, ano, ang sure na ipapadala namin sa'yo ngayon, kung lagi ka nakikinig, eh, meron tayong 2,000 dito galing sa mga Happy Anonymous natin. Pero padalhan mo kami nitong mga patunay sa kwento mo. Videohan mo yung mga bata, pakita mo sa amin yung iyong tahanan, pakita mo sa amin si nanay, maging si tatay. Kung uuwi yung asawa mo, taabutan, pakita mo rin sa amin si mister. Basta itong lahat ng patunay dito sa napagkwentohan natin ngayon. At tatatawag kami ulit sa'yo kung sakali man na meron pang ibang pangangailangan for school supplies or iba pa, itong pamilya mo, itong nanay mo, tsaka yung mga bata, okay?
1: Okay po, salamat po.
0: So, wag na sa amin, lang, yan nga ang lagi sinasabi ni Manong, kaya dito na lang sa ating mga Happy Anonymous. Galing kay Happy K at kay Happy Daddy, itong 2,000 piso. So, ngayong araw na ito, ipapadala namin yan sa'yo agad-agad pagkatas ng programa.
1: Sige po, marami pong salamat po sa mga Happy Anonymous po na talagang marami po kayo natutulungan po. Isa na po ako doon.
0: Oo,
1: marami pong salamat sa inyo.
0: Oo, nakalimutan ko pala itanong, itong bahay ninyo sa inyo ba ito? Nangungupahan kayo?
1: Kaliyari pong bahay namin sa amin po. Kaso yung lupa, tenant po kami.
0: Ah, naumuupa kayo sa lupa pero kayo na nagtayo ng bahay. O sige, basta ngayong araw ang sure ball, 2,000 pesos. Pero padalhan mo lang kami nitong mga katunayan, yung para dun sa maintenance ni nanay. At pagkatapos babalikan ka namin next week. Okay ba yan?
1: Sige po, opo. Marami pong salamat. Thank you po.
0: Kasi itong si Aiza, Manong Ted, ang nag-aalaga sa kanyang nanay na stroke na.
2: Eh kaya nga.
0: At ito ay para sa maintenance ni nanay at vitamins ng mga bata. Doon daw ito didiretso.
2: Kaya lagi nga natin pinapaalala, diba? Pinagpapala ang mga anak
0: na nag-aalaga
2: sa kanilang mga magulang.
0: Amen. At ito
2: ngayon,
0: na yun.
2: O, yung 2,000 na yan, para muna kay nanay.
0: Yes.
2: Gusto naming makilala yung anak mo na mag-aaral, tatawag kami sa iyo, at malay mo, si Chacha, eh alam mo naman, si Chacha ba idol mo?
0: Naku, hindi sumagot, baka ikaw ang idol. Ang tagal nung sagot eh. Dapat pag-idol,
1: idol
0: mabilis.
1: Idol po namin kayo parehas.
0: Idol daw tayo pareho. Basta sure na tatawag kami sa isa susunod na linggo, ha? Ay, susunod na... Next week. Salamat, papadala namin yung 2,000 pesos ngayon,
2: ha? Agad-agad yan today, ha? Salamat na marami sa iyo, Aiza. At higit sa lahat, pasalamat sa Panginoon sa biyayang ito at sa mga daluyan ng biyayang ito. Okay, Aiza, salamat na marami.
1: Kung salamat. Thank you po. God bless po.
0: Thank you so much. At nga po si Aiza mula po dyan sa Batangas. Nasa bundok daw sila mismo, kanilang tahanan. Magandang umaga po sa lahat ng mga nasa bundok ngayon at nakatutok sa atin, katulad ni Aiza at ng kanyang pamilya. Susunod na po si Idol Lordy Vera, mga kapatid. Isang minuto bago mag-alas 10 ng umaga, manatili pa rin nakatutok dito sa 105.9 True FM.
2: To God be all the glory indeed. What a way to end our week po na ating trabaho sa ating pong programa. We'll see you again on Monday. Sana po walang force majeure.
0: Wala yan. Alam mo naman dito, kahit anong force majeure, nandito tayo sa trabaho. Kahit gano'ng kainit, gano'ng kalamig, gano'ng kalakas ang ulan, kung sino pang mga bansa ang mag-away-away, hindi uso sa trabahong ito ang force majeure. Eto na po si Idol Lordy Vera. Kasama niyo po for sana, Lord Idol. Idol, the floor is yours.

0: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
1: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musa ka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
0: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
1: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
0: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
2: Stop right there!
1: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: B1079. Light and easy on B1079.

0: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
1: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball mihunong.
0: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
1: Pinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
0: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
2: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
3: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip ko sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Unsa pa gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalagang pala.

0: Shabbos's radio time. It is now 1:37.
1: Time check brought to you by
2: RH Super. Ang shot ng tropa.
3: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
4: Pagswak sa bulsa, swak ang saya.
3: Tama, Red Horse Beer. Sarap, sulit.
5: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsible. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsible.
6: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
7: Available sa mga branches hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agrivet Supplies din hihalate.
8: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
9: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
10: B107.9. We don't stop the music.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa

0: the nine.
1: That song was brought to you by
2: Red Horse Beer. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer, inuman wisdom.
3: Pagswak sa bulsa, swak ang saya.
2: Tama, Red Horse Beer. Sana sulit.
4: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly.
5: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap.
2: Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
7: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate. Sa bawat salo-salo ng pamilyang Pilipino, may kwentuhan, may tawanan, at syempre, masasarap na pagkain. Tikman ang tunay na sarap sa Jepoy's Grill and Restaurant. Mula sa native hinatukan ng manok, crispy pata at chicken skin, hanggang sa special pansit canton, chicken inasal, sisig, kare-kare, at marami pang iba. Perfect for barkada at family bonding ang kanilang tasty meal bundles. At tuwing Friday hanggang Sunday, enjoy live acoustic band performances. Magpa-reserve na. Message Jepoy's Grill and Restaurant official Facebook page o tumawag sa 0917-142-7647. Open daily 10 a.m. to 10:30 p.m. sa City Center Park, Real Street, sa Sagkahan, Tacloban City. Jepoy's Grill and Restaurant, proudly serving Filipino dishes that are truly a feast.
8: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
9: B1079. Light and easy on B1079.

Inihimang rawan niya na. May kalabutan ba kita? Kinahanglan ba paghimang rawan? Dini hataramdan. Himang rawon. Atun paghihisgutan. Panginginanoon. Ngan klaklaruhun. Himang rawon. An iyo magiging giya. Hakalamragan han istorya. Himang rawon.

Hi, hi, hi. Hello. Good afternoon, Philippines. Good afternoon, Region 8. Hello, world. Mayong hapon ka rin yung tanan, mga higala. Maupay nga, Kulob. Kumusta? Inatunta nga na kita, maupay nga panginabuhi, panlawas. So, man, gihapon ito na ito na permi adlaw-adlaw ng mga trabahoon. Maray na hapon, kanindong gabos. Oh, yan natin mga kapatid, mga brothers, no? Sa Bicol. Oh, mga, ano tawag ito? Engineer? Ha? Bicolandia? Oragon? Ito Oragon ngayon, Hera. Magaling. Oh. Hindi ka nga ni Chamar ng liting nga Oragon. Iba ito. Okay. It's Friday. Thanks God. May 29. Biyernes na rin. Ay, sana sunod nga simana. Dako nga baga bulig na ini. Sana dur-diritso na ini. Waray na ini baga udong-udong. Waray na mga kaulang. Dur-diritso na ini nga pag rollback. Na naman. Lo, ganda no. Rollback iton diesel. Pira. 8 pesos. Oh, manliwat. Inka very good. Diesel, 8 pesos rollback. Gasolina, 4 pesos rollback. Petrolyo, 10 pesos itong rollback. Sino doon mga kaimbintuhin ng petrolyo ng pan ginagamit itong makina? Petrolyo. May dahad to Pilipino nga nag inin studio. No? Hiya mismo nakapaandarhin makina ng ginamit petrolyo. Ang bisa ng Japan, may dahan naman ini. Pilipino dahad to, ginpadara tapos gingastuhan ng Japan. Pilipino dahad to, mga nga. Kundi lang nagsasayop. Damot magkarit ng mga Pinoy. Mga inventor. Yun, a Filipino inventor. Nga nakapag padalagan hin makina. Nga an iya inin fuel. Ha? Petrolyo. Maihan ang mga panahon. Ngayabot pa ako. May dahan to namon refrigerator. Makutag-kutan. Aram ko kung anong ginagamit. Petrolyo. Maray na gulisi ka doon yung iya na. Kaupayan to. Kung nasabot lang ko nga sukadhan to, in pre-preserve ko. May petrolyo, no? Magkutag-kutanggod talaga. Sana all. Pero yun na maray na iba ito. Iba na yan, no? Generation next. Sana, ano, sunod ng simana, umubos it presyo itong diesel in 8 pesos ng 4 pesos sa gasolina, 10 pesos ito umubos it presyo it petroleum. Sana. Bisan lang ito nga, suka dito nga pag-ubos it presyo, 8, 4, 10, nga dahil itong Pasko, ura-ura man. Maka bulig-bulig. Okay, sige. Boy na mga kasangkayan. Anton, pan-biyernes.

Kondisyon nga di kita ini kay duruinin ka mapasok na liwat. Ay, nakuin nga ton panggobyernohan. Adi man. Iton Catholic Bishop Conference of the Philippines umapila, no? Kumbaga ton naghangyo, no? Ha, ombudsman ngan sandigang bayan nga papagbatonon an nga tanan nga nadaydabi hin corruption. Sige, pag-abot dito ha ombudsman, wara ebidensya. Pag-abot ha sandigang bayan, labaw nga waray mga ebidensya. Latigo. So, amoy ito. An official an Catholic Bishop Conference of the Philippines nga naapilar ha ombudsman yung sandigang bayan nga papagbatonon ang nga tanan nga mga nadadabi hin pangurakot. Sana all. Ang gikay ko rin ganito pagpamatuod. Iton mga akusasyon madagmit pero pagpamatuod makuri. Ikaw ba naman na akusarin? Shush! Kamakisala pa ito. Shush! Kurakot. Hain man ang ebidensya nga makisalapi. Hain man ang mabugat nga ebidensya nga kurakot. Yun. Amot it makuri nga pagpamatuod sa ring pa ni President Bongbong Marcos. Ay, sa iluan na lang taon, garo halaban na lang kita yun. Nakabot na Korte Suprema, nakabot sa Kamara, sa Senado, sa Malacanang. Wala naman ang nangyayari. Tub-tublay na rin mistigar. No one is above the law. Balit, ganda, no? Ikaw, paipan mati yun. No one is above the law. Age, ito nga baga, kasimple pa siyang pitinchik. Dako nga ni, losot, guti nga ni, dakop. Ano, di ba? Amet no one is above the law. Kada mo, hindarak po. Nagpapakalusot man lagi hap. Is that the real sin? Kung na siya man, that no one is above the law? Na, tunga niyo, nangawat lahin asin. Dakop. At nga nangawat hin milyon-milyon, nga hin bilyon-bilyon, waray kada dakop. Ulahan ni Amay. Karasa, taga-eastern siya, karasa pag-durandama. Ay God, kita yung pagpawat-uwat, astilan. Magkalip damot kwarta, kaya nga kalusot ito rin kwarta pre, sugod talaga. Depende. Ako nga yan. Ahay. Only in the Philippines. Warahin dito abroad, anil itaat. Ito ang binigyan diin ng isang opisyal ng Catholic Bishop Conference of the Philippines that no one is above the law. Sa gitna ng mga kaso laban sa ilang opisyal ng pamahalaan na may kaugnayan sa corruption at accountability. Wow. Particular ito sa kani, no? Kina-kina kaharap ng mga impeachment case. Kinakaharap na problema ni Vice President Sara Duterte at mga kaso ng ilang senador. Ay, naku. Sige, kung na siya man,
eh wala tayong magagawa. Ganun talaga nakikita ng CBCP. So, particular ito sa kinakaharap ng mga impeachment case, yon ni Vice President Sara Duterte at mga iba pang kaso ng ilang senador. Okay? Sa isang pahayag, no, ni Kirapawan Bishop Jose Culin Bagapuro na walang sinuman ang dapat maging exempted sa pananagutan anuman ang posisyon, impluensya o partidong kinakabilangan nito. Nakon baga parehas na kung patas la unta. Kaugnay nito, nanawagan si Bagapuro, Bishop Bagapuro, sa mga ahensya gaya ng Office of the Ombudsman, Sandigang Bayan, na ipagpatuloy ang masusing pag-usig sa mga kasong may sapat na basihan at sa ilalim ng batas. Ayon sa obispo, mas mataas ang mga moral at legal na pananagutan ng mga opisyal na may hawak na kapangyarihan at tiwala ng publiko. Okay, sige. Talaga. Diba? Kumbaga siya man. Nawawalan anya ng saysay ang role of law kung may special treatment sa mga kapangyarihan at may koneksyon sa politika. Depende ng dadara. Samantala, hinimok din ng obispo ang mga opisyal na pairalin ang delikadesa at pananagutan kapag nasasangkot sa mga gawaing taliwas sa mandignidad ng kanilang sinumpaang tungkulin. Yung ba ay nasusunod? Pero kung nasa puder, nawawala eh. Kinuo ko pa sa ilo, Bishop, una siya man. Ganun talaga eh. Sa mga nangyayari ngayon at nang nangyayari noon. Ay, nako. Oras ganlay ni baga. Pagpanginano, kita na, uyon kita hini, no? Naigin pahamtang mismo han CBCP, Catholic Bishop Conference of the Philippines, no? Sugod din yan sitwasyon. Kung may mga kaso, may mga reklamo, ang ay nga magbaton ng siyempre mapanginanohin madaling panahon. So, yan ang sinabi ni Kinapawan Bishop Jose Culin Bagapuro. Ito ngayon ni Kinapawan North Cotabato na yun eh. May kala ito. So, tama ganun liwat nga. Dapat, kung may madako, kung may daman kakasuhan, dapat maging exempted sa pananagutan anuman ang posisyon, no? Imo impluensya
o para partido. Partido na kinabibilangan ng grupo. Tama nga liwa tanong. Kung tinudod man ini, dahil mo nagkadulugit preso, pero kung magkano man kita, hindi mo napipreso. Ha? Pag manguhuli, uhulin. Pag dako, lusot. Pag guti, dako. Iyon ang sinabi. Bakit ngayon ka lang? Yan ang pala kamuti babaro. No. Adi, ha, iba paghihapon ka sangkain nga itong mga himangrawan na itong pambiyarnes ng edisyon. Pag sasampa ng kaso sa ilang mambabatas, political persecution ayon kay Senadora Amy Marcos. Political persecution ayon sa isang senador. Natural man la iton, pastilan. Kay kuan man ini, pakaraot didi, pakaraot dito, pakaraot na lang nga tanan. Yan, di ba? Amo iton siya rin ni Senadora Amy Marcos. Ay, itakba to niton maroon kamo kung ano. Ano yung panahon? Mano niyo. Yan na. Mano name. Ayun. Kaya yung mga panahon, ang nirahad to, panahon ng Marcos ng senior, hira mo na ito. Tanan, ginhimo, aros, kung may lirimbungan, limbungi. Yan na, kahiran ni taad. Mano niyo. Paglinimbung. Hindi yan makatao, hindi yan makadiyos. Kung amo ini sitwasyon nga diri matutuman ay waray. Walang mangyayari talaga. Oras sa Bagus nga Pilipinas, alas 4:23. Okay, sige. Nga diyan ay kita. No? Kandali lang, engineer. Isulod ko ano ini. Kay maaaraw naman kita nga inin namamaso ini. Labot lang sunod ng simana, maubos good man at presyo itong lana. Kita akong ta. Eh, dako itong nga bagay. Otso, diesel, ano doon, asa? Petrolyo, gis pesos, at tapos gasolina, 4 pesos. Sige, kung na siman. Halayang paghihapon ngayong mga raon kasangkayan, pagtawag kay Congressman Romualdez bilang mastermind sa Umanoy flood control scandal, walang basihan ayon sa legal counsel ng kongresista. Masayang pa kung mawari mga anong ebidensya. Kaya anong ibibinalik-balik pa ini? Ha? Ano tadik nga era baga nahihimo? Binalik-balik ito. Ano naman? Sinasing pangalan ni Presidente Bongbong Awaray mga ebidensya. Ano pa man? O, tingnan no. Abogado na nga rin. Legal counsel ni former Speaker Martin Romualdez. Waray itong mga basihan. Kung may adaman, sige pa dahil. Ano man nga waray man mga ebidensya? Eh, Congressman na Judas Idringani Timpakyanan. Ano man ito? Gimpapakaraot lalugod. Ayun, yun ang sinasabi ko eh. Nagtatrabaho nga nilugod din pa ginguguba in papakaraot pero iti inilugod ng mga din nagtatrabaho inilugod na siya gimbibinantayan itang tatrabaho lugod din bibinantayan baliktad only in the Philippines balit. Ay buhay sige sige la ay problema basta kita trabaho lamang ha. Trabaho lamang. Oh, wala ganda personal. Ay, trabaho ganda ito din. Para masabutan natin kung hino ko dito nagtatrabaho, kung hino ko dito rin nagtatrabaho. Kahit iba ni, naghihinulat lahat. Asin na nang amin.
Yung amen, diri dumarating. Hindi yung amen kasi napupulsan, puro lang sila. Atihati naman tayo para pagpulsan ini yung may hatang nga diha. Amen. An amo naging amen. Agi! Karasin panginabuhi. Basta siya rin paman, pera-pera lang, pera-pera kun talaga. Ganoon ang buhay. Sandigang Bayan orders Jinggoy arrested. A new order graft shows. Saipa. Kay balit. Aram na kamo. O oh, yan ni. President Marcos nga First Lady Lisa Marcos nakipagpulong kan Japanese Imperial Family. Kanan na Japanese Imperial Family na kipag-historian presidente. Okay. Sana. Sana matuhay. Hagi. Ingilitim hagi. Sige. Ano siya rin? Formal nga agin tinanggap sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady First Lady ngayon upod Luisi Aranita Marcos. Luisi mo pa kawarisin Kalausi. Kalausi ni muda mo Luisi Aranita Marcos. Ayun. So, nakipagpulong. Ayan. Formal nga tinanggap. Ayan. So, yung karawat na rin to. Kaupod ang Japanese Emperor. Nakantoy Naruhito. At Empress Muzaku. Uy. Ang hinapunggan talaga. Nandoon sila sa Imperial Palace sa Tokyo, Japan. Yan. Hinapun. Sa isinagawang state call, sinabi ng Presidential Communications Office na ginawaran si Pangulong Marcos ng Grand Cordon of the Supreme Court sa na itinuturing pinakamataas na at pinaka prestiyuhong Tawagin mo nga. Prestigious. Pagbigay ng aral. Parangal. Ayun, sa Japan. Kay siyempre, kung taas ito mo, tamutangan, labi rin sa Pilipinas, kay presidente ka, tatagang kahit dako nga dungog. Yun. Kasimpleng duro. Dito ha, Japan. Ayun. Samtang nakadohi First Lady Lisa Marcos. Nakadto mismo han Grand Cordon of the Order of Precious Crown. O, pangkamutangan, ano. Hera, mapit kamutangan, mga Pilipino, ginugutom. Pero man, eh, nabisita. 4-day visit ito, kauyo. Okay, walang ano man, okay lang yan. Sinaksihan ng
naturang seremonya ni na Japanese Crown Prince Kumihito. Crown Princess Kiko at Prime Minister Sanae Takaichi. Takaichi. Hindi ko naman kilala yun. Yun lang ang mga opisyal doon. Dumalo sina Pangulong Marcos sa atunang ginang sa Imperial Couple sa Take No Imperial o Imperial Palace o yung audience room para sa state call. Dito rin tawag. Dito yung Imperial Couple Japan. Nasa ring man niya da ako nakuha ni Presidente dito para makaupit Pilipinas. Sige, sana, kumbaga. Da mo naman yung bisita at Presidente. Lalong lumalala man loko din niya ito, nasod. Nagpipinan nguha dito kung anong mga kalungganayan, paghuhuli. Wala. Ay, bis naman lang pagbulig yung mga magtatrabaho. Oras sa Pilipinas, alas 4.32. Standby. Mabalik kita. Katiliwan lahat nga patalasas.

Okay. Para kita kasangkayan, hining aton imong rawon aton pambiyernes nga edisyon. May alagod talaga iba na liwat nga pag sering pa man ito na mga magbaralaod kay anong ini nga ibang mga senador, senado kita. Di man hira nagkakaaras siya. Kaya mo ganito, kaya iba mo era partido, pastilan ka mo. Kanya-kanyang partido yan. Iba-iba yan. Ibang klasika. Sige. Ngayon mo ito sinisir nga political persecution. Ay, nadidesisyonan kay maram naman ka mo. Siyempre, kay mingan magkurunta nga ni partido. Wider-wider gan lang yun. Siyempre, paring irap. Alam nyo naman, wider-wider lang yan. Kung sino nakaupo, siya ang hari. Sige, ano man siya rin nalutin ni Senador Amy Marcos. Pagsasampa ng kaso sa ilang mambabatas political persecution. Sigon kan Senador Amy Marcos, pasti lang ginugo. Han iyo panahon, ano man ang iyo ginihini mo hando? Mas garo-grabe pa nga ng panahon ng Marcos. Di rin lang kay political persecution, kundi pang basyos, ginugo. Kailangan mo niyo baga mga kyaw-kyaw. Yan na, kamo na itaada, mano naman niyo. So, ganito niya lang baga nag hindi lang nga ni ada ka ang pwisto pero may abutit panahon ngalain paghihapon nga mga raon kasangkayan 56.56 puntos 3 kabilyon bilyon ha, we are talking about billions, billions of pesos. Grabe. 56.3 Japanese investment. Wow! Para sa electronics and shipbuilding. Man! Nasilyuhan ng Pilipinas. Wow! Talaga? Iba talagang hapon. Pinanglalay ni dinhin mga tinuod nga nagtatrabaho. Ay nadirit hapon nga giniinuwat hera pangrabahuan. Logo din yan, no? 56.3 billion Japanese investment para in electronics ngan shipbuilding. Ini to nga mga cellphone, mga gadget, mga electronics. Ngan himpanhimon mga barko. Itong shipbuilding. Itong manihin. Pero makarit ito ang mga Pilipino. Hindi nila ito na mga umuhit mga tao, ng mga Pilipino, ng mga masigasig. Mga hinarabaho. Basta dakot, swildo. Kaliyari, di ba? So, ini kasangkayan na investment laging permahan abot nga han mga hapon ng Pilipino kan President Bongbong Marcos. Ganon yan talaga. Kumbaga, siya rin pa man matinood bango din eh. Mas maupay good talaga. Matapos ang ano ito? Anong nangyari? Nangyari na, tapos na. Nangyari na nangyari eh. Pag sasalita ng isang senador laban sa mga kapwa mambabatas, ha? Inalmahan. Ibagod talaga ni Marcolita. Inalmahan, ha? Sa mga kapwa mambabatas ng isang majority senator. Eh, ang kamungan din ang kakaaras siya.
Saan kita litera? Kung ano litera mga gusto, eh, era iton. Era iton, kanya-kanya iton na yung decision. Hikita lang ang mga inin butante. Kita lang litera maram hini pag inaw-inaw. Hinaw hindi nag-decision. So, sumatinit mga tinood yan. Pag-servisyo ko dito rin tinood kung panmerwisyo. Yun lang. Dudagan lang itong permi. Kung maupay, makalilipay. Kung maraot, makaharangit. Di ba? Pero na lang. Pero iningatan ka siyang kayan, ay lang ka mo kabaraka. Kung may dahin ni mga tinikangan, bisan ano nga butang, may daman ta katapusan. Ganon, yun ang sinasabi ko. Noon pa, balit. Di nga ni magkarasya. Kita mo. Ang mga kontra, sigurado mo nini. Nga may hin mapapaslak. Itrasa ito nit bulos. Ha? Oo. Oh. Pabulos-bulos na ini. President Bongbong Marcos binanatan. Wow. Isinador Aimee. Ngayon ka mo tuntun nga war election. May election. Kaya may da balit. Ano nga mo maging waray? Amo na ito niya klase. Para dire. Mahalata nga. Kaya kung waray ipagawas, ipapadayan mo ito. Pero kaya na ipagawas man, insaring na lang nga. Ano na ito. Ito na lang ito. Kaya ito naging pagawas ni Takpatod. Pero kung waray ito, tatago mo lang ito, iibaw na ito niya. At kay sakban man ni Aimee, kay kung mandor man ni Norman Luteng Camaritis. Sige. Amin baga mapasok yan ang air mga rao nera. President Bongbong Marcos nadiri nabalabag hininga online voting han mga senador. Kay natural God. Kay bisiton mag-sharing pa man buwas dayon lamang ito itong oposisyon ngadit administrasyon natural, mabalabag itong presidente total sa online voting ng mga senador kaya di ka pwede mag online pakanto ka na senado ayaw kaya ba ang daming pusasan dito yung bato. Ay, nako. Amo si sharing. Ano name? Pabulos-bulos ka lang eh. Ada, sige la. Makasakay man nga. Anita, adi yan it. Iba nga. Bus, ah, human liwat. Kaya niya na kasangkayan. Kung baga, kalsada. Nag, inin, papakurukontra ini nga bus. Bus it Marcos, bus it Duterte. Kung baga barko, may barko ito wala, may barko ito o. Yun. Nakikita ang kunahin kung talaga sino ang magaling, sino ang dakila, sino ang tunay, tunay na baliw, sino ang dakila. Yun. Ay, nako ang buhay talaga. Higit maruruyag itong presidente ang magkakaroon online voting. Ayaw, itong pwede. Sulod ng titi opisina, dito ka mo, senado, luruwang itong senado, dito ka mo pagburuto sa ikoninuit, nadiring ang permit, hinit, naruruyag. Ugat lang kasimpleng doon. Pero kung nadiring ka mo adto, bali, man kita may da COVID. Nadiring ka mo makakanto, kanto ka mo. Sige. Kaya naman yung Senate President Alan Peter Quirano nanawagan liwat ang mga senador nga tutukan. Wala kung may imposil manunutok lang yung mga senador. Di God. Tutukan ng mga problema sa bayan. Ayun. Ang problema sa bayan ay walang bayad. Ubus na ang pambayad. Ay, nako. Sa nulang ni
kakamay-adahin siya rin paman katapatan, tapat na paglilingkod sa bayan. Puro siya mangulit mga panmulitika, siya mangulit baton hini. Di nga ni panmulitika pangwarta. Ay, nagalitong pagbinutos. Anya ka ba? Eh, wala ni mga tao kung mabuto siya kung diri. Mabay talitira. Agit yung panahon nga baga magkinuruntra. Basit importante magsiservisyo yung tamang and eksakto. Kung diri, ay lahat itong butosi. Ganun lang. As simple as that. Diba? Inilo tali. Ah, mga dito basta magkururuntra daw ng partido, dito magkakaaras siya. Bisa pag inanoon. Kay mag-iriba ng partido. Adi man nga senador. Nanawagan han mga senador nga tutukan ini nga mga problema hit nasod. Kay kamo malangahod nag-iinaraway kaya nga di rin niyo bantayanin maupay. Di ba? Tutukin niyo. Bantayi. Nilog yung presidente kay na adi. Tutulak ito nga iyo online voting. Ang mga senador, sigurado ito nga daw ka mo. Pero di nalo takini ko nito padayon. Eh, nakadiyari ko yung presidente. Kasi sigurado daw man ito magboruto sa inaliwat. Online voting. Okay. Adihagaw sit iba. Nabi na ko nang tinago-tago la. Diba? Sige. Oras sa Bugos nga Pilipinas, mga kasangkaan, alas 4:49 na. Ano? Hindag mo ito oras ng panahon. Anyway, may kulaig papaabot hayo. Yan ang kulub, Biyernes. I think siguro, tsunod nga simana, di rin ako niyo babatiyon. Itsunod naman liwat ng mga bulan, itakpagbalik. No? Magkakaro sa lagyapon kita. May na kulaig kakantoon ng lugar na ginhanglan. May na naton mga mabaruan gihapon, no? Mga sharing paman inin trabaho nga we have to learn it well kumbaga pagkairibit mga lugar nga hiton panservisyo ni raridong itaton din hi, no? O, sa ito naton baga pag-iisudyohan bisan kumbaga harayot Pilipinas nga tierra nasod bisitahon ta iton. Okay, so pera na kasimana, tinikangan ni Lunis. So, iba na luwat itong mga program ini, ha? Pero, mabalik pa ko. Mga pera laka, siguro, weeks. Mga, tinikangan itong 12 weeks. Oo. Makakabalik na nga ni Kaoyo. Ayun mga tanan, mga kasakain. Thank you so much. Anyway, mas importante pag-servisyo na, ha? Servisyo sa taong bayan. Kailangan natin. Ang arang gyan po na akong partner di Master Control, IT, thank you so much. Ngayon na siyempre, pinagilotan natin Chief Executive Officer, and at the same time, Presidente ng magkalanlain ng mga FM station ni Sunod Tacloban, pinagilotan Mr. Bob Villanosa. Ilotan niyo po sa sangkay, ang isorgoon hanganginan, miyembro, yan ang pinagmamalaki ko. Gindada ko ko ining asap, anak sa pobre. Soy Lucayo Pedrosa, mabay nga kulub. Salamat tani pamati. Ngayon, kumusta ka mo? Bye! Tschüss!

Bido mo po yung kulupa doon nga tanan mga kaboses. Ada kay, ani na lang kita magkakaurusa. Ini nga doon programa Kaboses Leyte, Kaboses Han Katauhan. And then, wow, Biyernes kita yung nangadlaw, ha? Pizza 29, hinin bulan ng Mayo. Ada kay, tulo na lang katulog, bulan na Han Hunyo. Anaton festive month of June para hidon highly urbanized city of Tacloban. Ayan, ha? So, Biyernes kita yan ang adlaw, pizza 29, hinin bulan at Mayo. Kumusta ka mo din ang atanan, ha? Dini hasudad ang Tacloban, anaton na lima naman nga pito nga bungtuhan first provincial district of Leyte, maupay nga kulupay yung atanan. Pati nagyapon ang mga taga ikaduha nga distrito, ikatulo, ikaupat, ikalima. Ayan. Abugos nga provincial Leyte, pati na nga to southern Leyte, maupay nga gabi, maupay nga kulup, og mayong hapon kaninyong tanan. Ani na lang kita magkakaurusa. Ini nga itong programa Kaboses Leyte, Boses Han Katauhan. Alright. Ngan Buino, aton siyahan nga bahin hininga atong programa, aman baga paghinga dahil hinin mga panhitabo. Dini aton lugar, dini aton nasod, di ba? Pastilan, 51 nga mga lugar across the country nga dahil larum hiton danger hit index level. Uy, pagbantay ka mo, ha? Kaya sobrang gumalot yan at paso, ha? And Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services Administration o PAGASA. Amo ito naghatagimpay matngon. Nga por lo menos 51 nga mga lugar din ni Habugos nga nasun. Amo ito na expected ini nga makakaabat hin na heat index levels nga dahil larum hin tinatawag nga danger category. Matay kang bata ka. Salit pagikmat ka mo, inom pirmi, hinda mo nga tubig, ha? So they are expected to experience heat index levels under the danger category. Anya na nga dlaw nga nini, ha? Agsiring pa niyang ganan PAGASA 5-day heat index forecast. Ang temperatura, magandilang ito ito na abat, pero hasakub ito na atun lawas. Ang temperatura ng pag-abato nito na atun mismo human body. Amitun malakat tikang ha 42 nga na ha 47 degrees Celsius. Wow, ha? Grabe. Dito ito magkalain-lain nga parte din niya atun nasod. Ang pinakahitaas nga index, heat index, nga 47 degrees Celsius. Amo ito na ginlalauman nga makakaigo dito, ha? Kasiguran Aurora. Ngayon pati nagyapon dito, ha? Sangli Point, ha? Cavite City. In pira naman nga mga lugar dito, ha? Cagayan, ha? Bulacan, ha? La Union, sagan man na Isabela, Zambales, Pampanga, Nueva Ecija, Palawan, nga na doon Occidental Mindoro, and expected gyapon nga pag-abaton anini nga delikado nga high heat index levels. Ang pirang aparte han Metro Manila at pirang mga probinsya amo ito nagin na for forecast nga ma-register liwat in heat indexes between 43 and 44 degrees Celsius. Paso ito, ha? Ang PAGASA ay nagsasagdon at doon publiko nga baga iwasan nanay at doon mga siging aktibidades sa gawas, ha? Labi na kung baga mapaso, ha?
ngan inum hinda mo pirmi nga tubig, stay hydrated. Ngan take precautions kontra hini nga mga sakit, may paghisumpay hinpaso, heat related illnesses. So ganatun baga pirmi ka naghihingal tungod itun paso, heat exhaustion, ganan tinatawag nga ini delikado ini, ang tinatawag nga heat stroke. Binagudyan at kalibutan, ano? Namulay nin mga pinanabat nga dinamo. Astilan, ha? Alay naman nga sumat. Pagbida gumayin din natin climate change, regular na yun, ha? May dalawa tropical depression, tropical storm na nga nini. Hey, tropical storm dooming sin makubna ha Philippine Area of Responsibility. May day ni kakusugun o pwede ni mag-intensify nga to hinusang bagyo nga tinatawag yung Typhoon Tropical Storm Jangmi nga amitun sin makubna din niya par Philippine Area of Responsibility after midnight, ha? Masakubini niyan, after midnight o gintagan na inihan local nga ngaran din niya doon nga baga bagyo doming ang pag-asa. Di natin pinaka-bagong tropical cyclone bulletin ang pag-asa ay nag-report nga ining bagyo amito na mumutang di natin ibabana-bana 1,200 kilometros sinirangan han southern Luzon. Ganilin, may nakakusgun nga hangin nga 75 kilometro per ora. Makusugay ni. Nganhin na subasko nga mabutin 20 kilometros 90 up to gustiness ni. Up to 90 kilometers per hour. Pag nalakat ni norte 20 kilometros per ora. Ha? Pinalagay mga malaksihay. Ang forecasters in naglalaom nga idoming in nagpapanahin pagkurkusog. Ngan posible pangani ni umabot nga rin tinatawag nga typhoon category buhas nga law, Sabado, Mayo 30. Inilot nga bagyo in ginlalaoman nga ma-exit Philippine Area of Responsibility dinayton Lunis, Hunyo 1. Kung magpadayon nini, aniya kakusgon nga 20 kilometers per hour. Ha? Ang pag-asay nagpadayon pagsiring o ginpapadayon nira pagpanginano. Adon weather disturbance. Ngayon ginaagat gyapo na natin mga mulubyo, labi na ito na ada din itong mga coastal naman. Ngayon mga disaster-prone communities. Nga kinanglan nga update ka mo, ha? Nito naton mga official weather advisories, nga nito naton mga bulletins. Ayan. Adiliwat, lain yata to problema yun eh. Adon NGCP. Amito ni Gimbutang and Visayas Greed. Ay laro min tinatawag nga Red Alert. Namulahin ni nga ba? Ada na samo kini politika ada pa ini nga pastila ini nga mga ang ganan aton na ini nature. NGCP igin butang and Visayas Greed hay larom hinti natawag nga red alert tungod ini han mahugot nga power supply. A National Grid Corporation of the Philippines o kon NGP amedo nagdeklarar hin red alert dinihan na Visayas Greed. Tigang han alasays han gabi nga daha alasiti han gabi yan ang adlaw Mayo 29. Tigang ginabay ha? Due to insufficient power reserves. An yellow alert naman status. Igin impuner gyapon tigang han alas 3 han gulup nga alasays han gulup. Ngan utro alas 7 itong gabi, ngan alas 10 itong gabi,
didahan itun aton electricity demand inagpapadayon din pag tigadaku. Adon ng GCP nag-report ng Visayas Grid amitan may da available nga capacity nga 2,562 megawatts kontra naman ang peak demand nga 2,542 megawatts. Ah, di ilang diferensya, ha? May da sinisiring nga narrow operating margin. Anunsi naman nga mga power plants nagpapabilin, hindi natawag nga forced, ha? Forced out aids. Samtang in pipira pang iba and nag-ooperate in muruminos nga kapasidad. Resulta ini, in total an available capacity of 952.4 megawatts. And grid operator, amitun nag-site nga adun unavailability handa mo nga mga major coal-fired power plants nga natun na nagtika kusog nga demand han elektrisidad. Nga amoy ni itun baga hinungdan para ini nga red alert declaration. Samtang ang power operations naman dito ha Luzon nga han Mindanao grids amitun nagpapabilin nga normal. So, andi nila ni Visayas. Okay. Ana donoras, un minuto na. Ang nakalipas ang alas 6. Ana kay mabalik kita. Para in lain pangasumat. Kahuman hini nga mga patalastas.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Ahoy! Kidney care time!
2: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sanguna, walang yud ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, ug-usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapo yun. Nabalakag yud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo ka bulan. Dakog yud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
3: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
4: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Enjoy breakfast daily from 7:30 to 9:30 a.m. plus dim sum promo every day from 2 to 5 p.m. They also offer catering, food packages, and even panto or customized dishes, including Filipino favorites made just the way you want them. Walk Eat Out Chinese Restaurant is at Gaisano Capital Real Mall, Real Street, Tacloban City, in front of the Santo Niño Shrine. Contact 0968-898-8472. Open daily from 7:30 a.m. to 9 p.m.
1: RH Super. Ang shot ng tropa.
2: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw.
3: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
4: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
3: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay, at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para

0: pud niyo hapagpauswag hantakloban.
1: Okay, anadun oras mga kaboses, mga ate o mga kuya, may na nakita 7 minutos nga nakalabay han alas 6. Nga di na magkitahin nga baga notisya yan na, badaw, adi na, hinahinay na, pagbirahan natin na. Adi kita, ano ba yun yan, na kontrahi doon administrasyon o naduyog, ha? Babatabat ko ang mga nakontrahi ni. Daring pa ang baga anya na nga majority nga pirit imuon ing iris. Still agoy ining politika gud mo na. O nagiging personalay na ini, ha? Adi na anong budsman ada kay ginsalawdan na hin plunder nganhin graft charges si Senador Jinggoy Estrada pataw. Ayun na. Ano pisina daw anong budsman nag-file at doon plunder nganhin mga graft charges dito ha Sandigan Bayan kontra kan Senador Jinggoy Estrada. Aga bagay ginupo din niya didi kanda anay Public Works Secretary Manny Bunuan nganin tulupang ay bang mga opisyalis kabahin ni Hanigin Aligar nga corruption scheme hanin ay dabi din ni ang mga projects nga ginpunduhan ay laro matong 2025 national budget. Naos na pagkiana kung mga ungod man ni ano ang ginbubuhat na ni kaya ano Hiral ako, no? Ha? O, an mga nakontra ko na ini? Ha? Ani, an baga siring nga nakontra ito ng administrasyon? An mga labi na nga baga, ijinggo, yada yan, ha? Baga vice chairman paluatin ni hitun. Ano ini? Blue Ribbon Committee, ta? Kay baga karuyag nira nga pagawas good ang tinuod nga hininga fund control naman. Hininga pagtaga flood control. Now, well, he assistant ombudsman Miko Clavano ay nagsiring nga doon ombudsman daw nagrekomenda kapaspas liwat ano bilib luwat ako ha nagrekomenda nga doon akusado diri tugutan nga makagpiansa walang hiya. Ayos. Tagay maiban na daw ang majority. Kundi ka mo baga nasugot tada kay susugaron din. Well, nagrekomenda daw inihin no veil a no bail veil. Ano kwan daw ini pagsimba daw ini ha. So, nga diri tugutan niya makagpiyansa nga ginpupursugod, ginbubuhat niya na ang pagmando yung tinatawag nga whole departure order para daw kuno ma-preserba itong integridad han korte. Aroy. O han court proceedings. Well, ang mga investigador, ito nagaligar nga sobra 573 milyones ka pesos daw nga illegal commission, nga natin mga kickbacks, again, pasa nga ito kang Senador Estrada. Wow, liwat ha. Ipinagin mga again aligar nga mga budget insertions, nga mga project allocation. Hindi naman lang ito Estrada, no? Pag-isumpay ni din natin infrastructure program han DPWH. Sering pa man ni kao

yung taon ni PWH. Daming pera, walang hirap. So may pag-isumpay ni han mga DPWH Infrastructure Program. Well, ni Senador Jinggoy Estrada, nanhimuwa hini ng mga aligasyon. Sining pa niya, he will exhaust all legal remedies. Iyagyapon ni nag-argue nga adun mga ebidensya nga paborabling at haiya kaupon nagihapon nga ni unta nga may da naman unta Senate clarification o certification nga nagpapahayag nga waray man ini record Estrada kabahinhin budget insertion. Pero waray kuno ini, magagin bali waray la kuno ini han mga investigador. Kaano ka magyan? Adi ka magkuno yan, kaluyo. Well, an ombudsman ni nagsiring the ombudsman said ngayon nga mga investigation siya na inagpapadayan nga dahan ton iba pa nga mga individual kinagmitag at gihap ha? Nga pwede nahidabi gihapon hindi nga mga iginaligar bakit namula hindi ha? Nga mga ghost infra projects scandal ha? Nga mo ini po bidagun man ini ha? Hindi nga naitabuha aton Philippines. Ini nga mga pagtaga fund control naman, flood control. Itong ginkilala nga usahan pinakadako nga corruption controversy. Didahan mga nag-agi nga katuigan. Yan ako no, ang mga top notcher. Makalilisang. In fact, ano sa nga nini na mga nadawid din yan aton mismo. Mga igin aligar gihapon nini nga dawid din ni. Anaton mismo congressman. Din niya primero district one lady. Tungunan niya ka dati speaker. Ha? Din na kongreso. Ay, nako. Sering pa man ni Miko Clabano. May na tinatawag nga Grand Conspiracy. Ano din, sabot-sabot. Anyway, kita hundan na lang eh. Ininlakat, ito na ito ang investigasyon. Kaya ito mga tao yan na nahilom lang. Pero sekreto lang. Ha? Nag-iinaw ini kung haing ko dito baga tukay. Ha? Waray ni nira baga din ni may inugupan pero tira din ni iging kakasina. Ini nga purbida grabe nga tikas han atun kaban ang bayan. Bueno, han atun oras mga kaboses. 15 minutos na ang nakalipas san alasais. Adak ay dinitala tapuso na natun mga notisya anay. Nga nasagap na natin kaboses radio newscast. Nga niya na pagbalik natin, anaton straight from the heart. Ayan na, may na natin na siyang asurat din nga mga seryoso, di nga iging panarang asurat. Okay. Kataliwan hindi nga atun mga painumdum, nga hindi nga atun sa anay nga pagkanta. Kakaroyag ta, igpapati. Hayo.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Mga kuya o mga ate, ang edukasyon amon susihan maupay nga kabubwason. Ayaw tuguti nga may dapata nga diri makakaeskwela. Suportahi ang libre nga edukasyon ngan buligi ang mga estudyante. Hakada bata nga nakakaeskwela, may paglaom ini para mas maupay nga kinabuhi. Ini ang iyo kuya, Bob Abellanosa, yours in public service, nga kaupod niyo hapag pauswag Hantakloban.
2: An aton oras, 23 minutos na ang nakalabay han alas 6.

maupay nga kabubwason. Ayaw tuguti nga may nabata nga diri makakaeskwela. Suportahi ang libre nga edukasyon, ngan buligi ang mga estudyante. Hakada bata nga nakakaeskwela, may paglaom ini para mas maupay nga kinabuhi. Ini ang iyo kuya, Bob Abellanosa, yours in public service, nga kaupod niyo hapagpauswag hantakloban.

Alright mga kasangkayan, mga kabusis, mga kuya, mga ate, mga kapatid, mga kaugo, mga kapamilya. Ninitala na ito puso na naton na programa Kaboses Leyte, Boses Han Katauhan. Adaya na birnis kita ang adlaw. Adagay relax kita, no? Weekend. Adagay lunis na naman kita ini magka kikita kids. Well, anyway, ubit sa 29 binayan na buwas. Sabado, pisa 30-31. Natapusan ang mga Flores de Mayo, no? Ano may mga aktibidades? Anyway, pag-inanoon na. Okay. Until Monday, inigya po na niyo Kuya Bob Apelyanosa. Kaya nagsising salamat sa iyo pagduyog ako niya na kagabi din ini nga itong programa. Kaboses Leyte, Boses Han Katauhan. And of course, Kuya Bob, yours in public service, saying, as always, stay healthy, stay safe, huh? And God bless us all. Bye-bye!

0: Britney Care Time.
1: Ako si Terry Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang yun sa akong kidney.
2: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
3: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaayo akong sugar level. Usay moabot gid 320.
4: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
5: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao niya pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: This is Light and Easy.

meantime, why don't the five of us just blow some harmony?

0: ba yung buntag sa tanan nagpaminaw? Kanima o ang inyong Healthline segment? Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin
5: pang-. Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala koy gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag ug akong ihi murag nay bula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadlok ko basing kidney na DI. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamati.
6: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
7: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat.
8: The station that resonates with your lifestyle.

0: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
1: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
2: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
1: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ohoy! Kidney Care time!
5: Perhesyon ning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
6: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care!
7: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.